0: Gilah mashallah wato magana karatu kule da ne amma shi timai muka kai a da gawaro prescribe doni wa cirewe dan kare da rason kilometer fisku kun da uwa finlands fm milan lokto ban nabaro daji karatu so duro so la premier tanasmaro jimido din guro shore ya kamboria on my duria blabrin ali kotoko ya kuruna gade gabsana ya and aye kwasa doni flang zina maade tusku kuma yaro lamar da jiriyen kara a daji kuro awadon ni gwamnati ka tafo gozna a Dr. Gonima me Beno sirina maade aye a kirtil ro gana na shandolan daji kuro jamido din kuro iso de a bisadin aye so tidin na kara swana swana do wani male kwasa doni flangzina ma adit nasha getiro turturo kulturo a daji korwala saman ga long nunen de sur for scrum de lan bonwi assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: babu na tijani fonda wa tirinda wa tikile
0: wa chiren duman agenda nbo
1: de uma abdurrahman ga ba kafi ngura masama lamia wakil karappa radio karantu man agenda
0: ngira abdurrahman ya kanya
1: Alhamdulillah doctor Boyan sai yana da kuma da ala amdone kwasara sai ya tsana ma kuma da ala sai ya so ala amdone badana ma kuma da ala sai ya ka ala sai ya ga
0: amin
1: ala da kuma da ala kwasara kitto andalan lardin su libar wal
0: amin ya rabbi
1: alhamdulillah
0: ah Abdurrahman mana ni don ya kuma wacha bakta zina age ni musko pandemia wutin ande abone korondere shima aye awa doni pantin made na doni kuma kwasa da plan zidan sana sana dilan ayin kara kwasa de da jukuru awa doni katafo gotuna sana da tawdurun bejuwa jimin guro de da abisan de kasa duro sadin kalturo da mangana koro ya kare fundi samia wa alaikum salam
1: wa zuma kuleo
0: kuleo sai ndu mana jin
1: a sal abba umar sai mana jin gura da na remela
0: ina ba umar soye aye
1: a kurum ya kasama fantila
0: na shandolan be yalla abba umar ne zon to mana shi zo da de kuto babu rahman ne da kam go konyendo assalamu alaikum Naam.
2: Ndawa tukile.
0: Kile wasile.
2: Marna kama soronda wa
0: kile wa. Kile wasile.
2: Kile wa.
0: Naam.
2: Ambe kwa desa ya tupana kama ndala sera patam so.
0: Amin duma na jindan bo.
2: Mawal mata malamu de bla.
0: Ya bal mata ushe foras kram da boto.
2: Ale.
0: Naam.
2: Ambe ndia ya kama ndala sera ro da so.
0: Naam, na shando kile wa.
2: Ngura da kile wa kamarwa
0: bara ngurayin
2: saban gari
0: saban gari gonje
2: a saban gari gonje
0: na'am gala bara
2: marwa ai ma fanti ce Allah ya
0: ngala Allah suka daji awado ne kata yi da fanti na maredu
2: a sama fanti na Allah
0: da ya da kasa duno ma gulluwo kam da sirin baro yayi mana no wanda cik zanye ne me dalilin da kwasa jiriya da a 13 days ku daji ni kulan fa ina ma fallo katin ba kamla so da sulo zai ya kurkutu
2: yangala
0: da ifna da kada waru ya mana mana ta
2: ala ala garin
0: ne ala askin ne nan yau
2: kam ba gana ala ta
0: yaga amin ya rabbi amin suma amin
2: a rinda yi kuma hal da ya sai yau awa kuma da ayar
0: ta ce a dai jira ala andira hafsa ngala masha Allah ya fal mata nguro saban gare malamu de bulabudin gaura da shi mafurtu zama assalamu alaikum
1: ayyuka salama
0: na'am duk mana jin dan bo
1: dawa tukile
0: kile wasile
1: arko dawa daga
0: alhamdulillah
1: na ba asom
0: be kile wasile
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: majan
0: na'am
1: ya haron salama wa tsara ne ki
0: wacirewe
1: ah wacirewe ngara ngara ala amdira ba mu ala sarin
0: amin dubo ndam dubo mdanam ndabo
3: Abacha Martin ya mo.
0: Abacha Martin guro en.
3: Guro muna ito biyar.
0: Muna.
3: Ala.
0: Ganyo askan yana. Awakata fi go telephone waya.
3: Ah, muna.
0: Na shan do kale wana.
3: Ya salamu
0: di. Bara alman mate. Ngira fangen shan. Ngira mala bacha. Martinyo askinyena loktuma bonu paraskram toro loktuma do taji awadoni aduma paraskram de ganza zana do awadoni kama yati amso di tortin mada kamso da yekingum daji awadoni kataf gotem bejiro lo na mana shantelan ande tuksi katafakut assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam babu nun dawati.
0: Dawati kili wandu manajin dan bo.
4: Ba shi tima banga manajin shokarin bo.
0: Ba shi tima wushe faraskram da bo turu.
4: Na le ba ti jani dawati kili.
0: Kali wasu le ba shi tima.
4: Barka ma.
0: Alhamdulillah ai na shando.
4: Alhamdulillah na shange kili wa atima uru green ba. Rubiska ero ba. Alhamdulillah biya. Awara gana le jimbe ya. Jili tarinde mere ma ba tayare kwa ce ka ta ala na diringa na budu budu fiya tambe yo am to zaman yango ba na tana au kiskela kamma kamma awaye la kizu awala gon muleni sanglan da na jili tariyare na isin budu so fi taige am so marta na wanda budu fi zan kur gwamnati kalandire mun gina wannan bari ala shi isa am da gana usa usa kuma da tsaya kuma kuma wata isa fi zan godi na yi kuma isa riya tar wallon
0: sai
4: kuma ga Allah bulan ya sa Allah lari ya sa
0: amin ya rabbi amli tare da api magul zain ba
4: a san di da san da biya wa wakili soro da ma da ta ba ogin ya da san sai duk wanda an yenge ko tuma da mai kam da su din kalkal gun turiya da men amma kam san ma so gin da ci
0: a dai jire
4: amma wallahi a budu da yambe di goro am gana kazi ya da kuma dai Allah sun mamman yanda ya gawo isa na har chatto a wuri buduro sun mar goza na mar wallo na ma
0: dai
4: gare kam gare dai kam gare gare fijin ba Allah man bi
0: ngira aye nguro so dilan gai a wala korkor nguro so dilan a wala jiri kuma katafok tuna ma da amso da sasadin na
4: ala baras kusasadin awa a wuri bularin zoro amso ro gana karo kam zuna dai mun so kizi da ja kallan zuro da ano da suka ala bara suka amsuru katab gogoze na kasharu
0: kila bara da ala anja suka
4: amin ya rabbi ala ala anja suka ala bula suka ya rabbi ala mu ya
0: amin suma amin ba shi tuma bangan yoro askrin yana waktu ma gonin para scrum draw rub tuma assalamu alaikum
5: alaikum salam babu na tujani
0: nam duma na jin
5: Umar Alhaji Umar ne
0: Umar Alhaji Umar ne karnya
5: ah kwa ta da ikman da Allah hatta
0: ngure na da bom
5: kwa ta shi so ngure da jire la
0: na chan do do ai
5: ah na chan da arkle wa ai makuma da haure ska ti ar zaman korkora da na fan tina ba Umar Alhaji har da jire ti ko so en da so
0: bara
5: na so ai kle wa tuna mana ai fa ngana ba wonde ya sa wa ande so bika awlan so kum she so awla so alan amla amdila so satana so aw satana aw aba general aba chari awe ya ngar nanne to so na so fa ngana to dima
0: ade suro litare ay yakai den be mare
5: a ambe shi be ala kuma de hasu aw shi ma da toro ba te mun je to kam dila satana kwa sa ya te ngaw star ko na den ko lon na den so din ngana be ro kam satana da na le kam goye le na den da
0: kai
5: ka udel fande nduma am kadari chezu
0: da hawo da kwata
5: la saudi aka arere zuwa awurta ka awur sai alin mutero kam len mun yazo ba ta yala kuma da
0: amma alhamdulillah ko arma da kam kurmu dubiya sendi u da mai litari lan ga iba dan ga ngurun guro lan ba da ga ima litari lan kurmu falma to ndi ga gulzina da rauto a
5: da yan kuma da Allah hafsu da ce to
0: amin amin
5: abuwa ba kuma ce do
0: amin ari ka tafagul tuna da fantana ya
5: awur kuma rayuwar kun go kai kaladin mana no yoro biya fa ko
0: nan aje ta wudu ka ta fambe ita nan so kamsu de kadau kadau da cintuza a waga diga sunan so
5: ngai man kure man samma so mbu an kata pa anda so bulu andiro faina
0: da indu so yakin tu shidan ci ci dazu
5: ade ade ade ala ko wandi hatu
0: nila nyuro askanyena
5: ile wancha
0: nyuro askanyena umar ala jo umar lukto ma gonum faras kram dro to rod kratu de nye fley ada krinye ishen baltiya daji faras kram ta goye kwen

0: gila mashallah kuruntu faras kram dani wachirawi faras kram dani wachirawi kirma ndia karanta fa de mallunu ma aile chimi suti katafo sadu sande kwasa toni fita yarta na lan yarwalan pulang dina sana ada kalanza hafaizin tafangana loktualan zolo ya mana itu furum kata ndiye bonu kila awado ni kata fo kutin na kuti asante na itilan fa endo vichu roldo na madwin ezo ndile shumwa sifuru usku faldiye ular fal usku faldiye warak sifur assalamu alaikum assalamu alaikum
1: alaikum alaikum salam
0: naam duma na jindan wo
1: babu ni tijani kondo wa alaka wendo
0: ami ya rabi ndan bo
1: kondo wa masalari wa uma zana gubi wo
0: naam ba zana gubi ya ushe faraskram bravo turo
1: ade faraskram kira nene faya la marano
0: naam ade ay nashandu
1: na kande kile wa sile kai makali ya sababu kama njiri yare kwa kare chaman pato raje kala ama furumze hili nge mshidi mshidi niya kala nala amna arinde gere ane kala amaza kala furumu ni kolpolo
0: ade jire
1: kwa kare ya prevention and control
0: kama
1: mbedi ja ande kama yi na kato
0: ade jire
1: na kutu adine kujuna ile chaman da kutu dono ni mtaira koru ma lardu ma san maso chaman are kalamin aku mai yayi an dai ta la'ayi dai ke kalarin nan yan tsara da suka
0: amin ya rabbi
1: ma chaman kwata ma are kuma dai ga lan sai doctor dai nguru ida kafara kuna za alawun za ya tsira tsare da ya kalarin da ku amma gular kwa zai kuma kurna la kuma ma ta ci da jin ita da alama sama na kuma birge da bakare yi mu zaman kurana yan sanna da zaura mu kai da dana
0: na'am
1: ai ya rage ri tare ji yaran guro sanan da shi zai ma da lardo
0: kuma roshi dai ka zana kuruli tare ga dai indiye kildana kwa sada amjiri
1: are guma ke da kuma da alaka baraza kuma adama wa martin dari dia ngu wanda dari dia ngu wanda controlling dia jadi kurang pulorin lah sama ada sama tu sama ada pada sama gila
0: dia wah gila pas kerennya nanyero pas anda gubio guru pompa mari bypass peras kerana dah bozo anjero syuriya hazina ala kerentan rosud assalamualaikum
2: waalaikumsalam
0: naam du mana jindaran bo
2: abba umar sai mana jingura a janar me
0: ngira ba umar sai tare botum dukam gona ya ta magana la
2: are botum dukam gona are a putu ga gun ga putu ga gun ga de kuma no to madina ta kala sun ga kurkur ne kala ba ta yi gun na kuru kare a tiri ko lokun ga are mo jina sharo ta to yi gun na
0: are
2: a ya su ba so de amne taranda chillu chillu jirin be da hangal sata da rasulin sodo ila da cin zaro cita kur kombe sai a tsamu suna fa su daka lokpin kuma sama sar babun aure zo hanga la girjin da kor koro cita har zo ba misallo kuma wa kare kambu kare kambu ya kuma kare kiyare duk gumnati ka ta biya cikin kam don yin da ma tulja tararo cugu jar ma da mu wajin amma kur kure ma da cita da ta giya kuma rungura la wallahi surare ngura tun walan gama ngura kai ma lai kon walai ne gol taramba ale falan da sun be a dai sai kila kilti korkorci ma ari kiraram dai ad dos ku kiran zo be
0: ade
2: kiran zo kira kara lamura da kondu ga lamura ngai kurro moji mangura ka da kuma ran be kom du suru a wo shi ma do ka ta fago zo dai ar ma gute be ala da ta ala kiran cewa alhamdulillah ma ran le fa ce
0: amin niro askin yana abamar soye ala kasadur kasata sara shauriya da alakantar su dungura do ni ngob dola klaba ma ade to magana kwa loktu sitina a kaltiyo lamar shi ma ada ya sayo wanda yawo da ne tajirwa da ngurun da tsalan kulle tarto ne assalamu alaikum
3: wa alaikum salam baba da dani kanda
0: na'am duma na jin dan bo
3: tawal marle mu ba gudun mai mana jin
0: ba malam mu dun ya kirnya
3: na'am zoro a kulluwa ma da so kalarwan kara kurun duwe su da ya sandana
0: na'am
3: wande satiro koli andiro aito gumnati dai da ji ku korkorro ci sai guluwa ade korkorde ci yana kuru furasiya kula ma da wande ngai awo zai ka kande gozu sarjin dan gare bu dina laye ma da awo fraza na ma da kudu budu da ba da da sama buru ri sai ya da ji a wul bayro doya da naro buru buru izai ma kon ti ko do yin sai sa rin do naro sar
0: ai na shando kliwa na
3: a ga nan golo andiyar na shando yar be ko sa shi kuma fita yar tare gumnati far moton zu ishi dirijin uru kam sa dero lamba da samna son je yi sai ya bade sai ya buru awo shi ma da wa no dro goza male zan kawo motor ishin da baro
0: yo food sensor sana food sana
3: putar bikata ma dro zan ne ga ishin majalisa ne mena mana mun je da food sana amma kun je are tuttu ya kide ba ya kide ba
0: amma moto aka ambulance zai kuma an gai famjin mu adin be ya na shandola
3: me ne ka kuma karare a wannan adin be na shari man ce samsu wai den be ta mutorin kuma rodo a wannan ko nan da manane ta mu a wace man da goza goza gari ya inda ya kalza goza le zai me shi tarun ga har ka turun dai da zakon sai ala bara ta kokuru shi sai ya kullan jiya son dai da ala daro a
0: Amin ya rabbi amin ya rabbi
3: amma kuma na tare
0: na na'am
3: komjin nan ga ratun da Allah ya komjin da kurle zai yari tare da kam toro am dungu amma ci sana
0: yawa
3: shi kam shago da na pallin ya kam gade da kul zama gayin ba kurawa ga din kuru shi gudu shi sulin nan ga
0: ade jire ai am la nganga za wata isana son biya
3: an be inga nan an be kam kin dala sarta sudu sarta mara wannan an be da ji kuma da ida ga da zana alabara ta so
0: ingila bara dai
3: ga nan ga lo kuma da ala hafsu daran daran na toro hafsu
0: amin amin ala chotto hafsu ba mal modu nyo askin yana ba mal modu lemon ma kasu budime loktu magonin paraskram da botu monyo askin yana assalamu alaikum Assalamu alaikum.
4: Alaikum salam mamuna.
0: Ndawa tukile anduma na jen.
4: Na'am, si Aisha gani Muhammad Malian.
0: Aisha gani Muhammad nyakrinyan aye ngurondo.
4: Ah alhamdulillah, salaam alaikum
0: wa rahmatullah. Bara.
4: Le ala an sura wa kuma wa zuna ite wa la ingire pakka ne sai ba zan ala san dia ka wurdu.
0: Amin ya rabbi.
4: To faro gulsuna manin billahi rabbi.
0: Na'am.
4: ala kira da suwa waro wannan
0: ade
4: ne an amma inda ne fast wannan malan dile ba ita
0: na'am aw ka tafi gai goti a sandina da bayantina rafa noya
4: na'am sun fati da kilo rafa
0: ne ngira da ne dio kam soyi rogultu
4: insha Allah ne na kan ji mun tuna ma dai mu kuma makaman ji mata kadda da kulaji shi kada wai kin ji shi ma dai da dauro suna ngala
0: yawa
4: nan ji mata kacce salan kullun drone ne shine kullum awa kullun ne duki ya kula da yanka da ruwa shi da yanka da wani tubo gina san ji shi mare rufi shi yanda nan kullun ne ji mare a shi ya da wannan dala
0: ingila masha Allah da jala karanta na wazu ala kasadaro kasar siranya askin yana karantu andi ha kusa no daji na lan kasar forest cream dilan bo to da kote da kulwen dalil waktu ila nana paras kurut mangana anan die loktu alan foras kram da gawai kurunwai awado ni shiku soto ndi director doni public health dr gwani imami paino sirna mada kurunwai gawai kurishilan chida nwini rovieti maya beji ala lardundiru nilewa cho naptu nilewa ya andiro cho daji kurutu suru foras kram die dilan ala paras kuroshi kwa sado ni langana ma ade kalalan andiro doctor paina sedina daji kauri doni dare ade shima a todro kwasa doni a flangzina ma ade fita ta da madu amma cholera gi kulashilan kasharu wanda kam so dai cholera so sa amso da ya zanye wanda tarza kuro shirma da isa amso da fitina gade rawalzi daje gwamnati ka tafwa kurto tukuna ya fantana jami soje na shanzalan sande ka sa da koza daje a wadu ne sandina ta da korkon da suka kada bar ta yau su do ne na sa daje kuma buntu janin nan ja fajaranin gabsu nan da ya suru ne lewa lankurun ci kruntu waktu ndi satulur kakal jum hawra lañi hawra gre satulur da krñan kaliwan krñu
5: assalamu alaikum har mi kruntu ndi soso tusurulat kalkala lango hawra futun rasuni brasul lankala hawrai kulashi life lesson as rosa lari lanta dir butir maga daga dai dufalin samin ne ya ci da haure surutum da ta dir san difindi lucos kun ne ya lur zana surullar najeriya lan karabka amnesty international le de no suro crazy amfarai ya lafte lur najeriya lan ta dir amyan samin ya nus kun da rawul zana ngawo askrai mara same lan butir matum zana yin kulashi life lesson africa lan lur najeriya da shi ma kan aul miyo to na so na shakar ya kirwe yoyin sana kamil haurai kula shi life lessons rosa la relanta dir butir maga daga dai dufolin samin ne ya ci da haure surutum za ta dir san difinil course kun ne ya lur zana surullar najeriya lan sana kamil haur shi ma dai sawan ci da aisha mustafa kolomi nan drocrazin
6: daudi don ne futu hawar baratu soy sha center for journalism innovation and development lan notina madia ada dare najeriya lan adudu don ne hakuci da haure rantu rantina roburutuna da sandi dufolin yar yakin finil luko arakan yayi sawandu najishi da haure sandi finil luko uskun yayi lortu san mallam kate sa du indin min luko tulorin sita du indin finil luko arakan yayi rusuduna dun kuntanno sa kaurizana sandi ada adiye tilonzu zirifo ci da haure shiwaljin kuru ci dauda rantin larar najeriya sana director kura daudi die akintunde babatunde wono shi adudu tuwondina adu nasha dulu doni bayana chi da hawa rirantina soda gotie daudi die sha press attack tracker la notina madin cha wondo shi wono dulu da kirturu ikonzadu apimaga dena nkarogi soku chi da hawa riesu arantu awostina lan bayana ada gwenu msapturu turu awadoni sandie komzana lan ada roro yezo mbeji awosti mbeji ranti mbeji hakuruga woye mbeji warak zamane menkam soda awostu sha sai babulin lan notina madaye mbeji muskoro ta mbeji jeroso mbeji eryanza ci da imoso sandia ndeltuso bayanna au hawar maturo sandia daptuso lajikuru home tutulu sandia ci dan zaro da sandiga de gapsna
5: gasro fuma na mabare krebur no yalaga ilar najeriya la majarawa wa kunne wa zufatwa da malama nasu ate da zuban nazuna ingleje miso da kinda amjiri lanka shiroyan clan wakil ne musa babu bukari haura lapsina
7: kanta sodun da yana ade kanzu mewa menti lonaro kanda ramda ne jimi hijrawe bala da masake lan da nan majarawa kanne ce zufatwa kam kada ya warzina hatta ma anasku kan falle ro wanzina ya warra to ndana hagli ayi to mana adilan go kam la fal bladin dana aw bayin no sunnaw
8: kan injiro ci wono bi kan to dina tala wa ci dina diga du banna dina gana dina fato kam yerndi ma zo ka ko man wa fato yara anum ga fato er kar ma suru bulai mara gana kam furin diya na la jiri suru bulai kam furin diya na la jiri amla ngai kam furo kanta ya wuru nda ngai kata la to wata to kanta sana biya ade ma de kadda mer ma fato fi wi ni so ai de ji za sa me ri kampan kanne zuna kampan kan jala karaya kawdo de box sha ko dun nan jin mayro nan zun
7: gele jami gultuna maso ade ngawo majarawa gultuna ade sandiya zamzina lan kusku kirmayo halin kasharo yen ko kam la falle bayan no sarana
8: faramar amari kumara la da ka usun nafkar la da kidata ko ba kumaro nan naftai ba la karen jiki tai ba kuma je ga mai da mai ba ba kanne warduna ya kidata ga mai bujira ne ya bodna kuma da amma ka jira ka ga da nan fata jira ka dai ne kuma da kinna da ba kare ne mutu ga kuma ga kumbun da la so ba guru kare an dano tai ba ka sun da la so ba
7: ada shi manan da hawara kudina wanga do ne kindaram je mai hijrawe bala da masake lan majara kanne wazi fata kam kadai warzne gawlan aw awar limina ada karango marata mbeji jini adoni majara gultura maadi za mduna so ado bana kandaro
5: karabka ku adam ga nairon gnupte dina sha ministry international no tuna made no suro crazy zamfara ya lafte lir najeriya ran tawdir amyan samine anus kun zaro wurzina ngawo askrai mara same lambutir matum zana yin kamil harushima da sawan ci da aisha mustafa kolomi nan drocrazin
6: askra same la da najeriya amya ya yi lurzana suro kasu done juje miya suro yala anum lar dudiye crazy zamfara din shi bayan adiye karabka haku jemiye mu malar dudiye amnesty international dubai yanzu adai ma san dai bare tana gargar askra so yi duro kula sendiye kula shito kuto kuye kendoza kila la mardiyelan. Shika su gulchina ma adye shaka su tumpaye notu suru bula zurumi edin. Shi amlurchina adye yim lada ro sendiro kono da kaatu. Kurufutu notina yeye konu men sendi askeraso adye ken indiyeru. Jemi ju kada lorzana chitilo aro suru ya lalardu diye lalam kati ekinta ufalyelan. Wesku kumayru am kadazo fanzana su adye ritari bula zurumi eda ritari gade batawu bula shinkafiye dhuru tadina ro Amnesty International Day tawatana. Walta kurusa ndiye gulzana kila amlortana ade huunza su kamuasu afero asu aru. Ngao awadu wazina ya nsendi gergir askera ade salu kawri apie maba ya nzai ama kuruka rungi kire naija ikampiu lorzana da katuzana kila sendi. Se kula shiku ndoza ya do konuda zirtaliusu alo fizain. Tektin ruwalu no maa kinta April la njemi yer indiye ibla jiliye din konukatu lortina suru ya lagidi lardu Nigeria ilan. Ama kurungawa awadu wazina ya nsendi askera su ade salu loktu duman kawri asa dina.
5: Askerai kena serta kultiram warak dudi nandip tesha staling lan notina ma tawadir sendi yer dewe ya muskun staliwai lan samuna suru ya lagri lir na anjiri adil lan gapsuna haurishima adi sawan chida ya aisha musta akole micha adi nandiro krasin.
6: Askerai lari na anjiri ya fella operation hadi nka ya edulu wazundu zamani staling lan notina sendi yer dewe ya muskun zirtali buko haram ya iswa pe lan sawandu samuna sabayan zana adi makurushi bayan adi madie. Komanda doni askerai sekto kundie brigadier general beidi Martins Duhur mazu soko askara gapsuna da kawri jinlan shi Martins de guljin dino no kariya mu ade suroci da hanzan zirtali de dulu wa wurye da namnum fitinan karo rufutu notina yayi sandin zirtali so ade shi styling da faida tana kaman za fantain dikati sandika rasan bisa ida timbuktu yada kuru sandina gade so yidin kuntanno futi shi bayan jin dino no sandin zirtali ade taida za styling ada kasat sana sha taida zana faida tan na sha sanan jami so yin kariya kumbuye muwa kanda fetir yeso corona so to kulmana so adajik mashin nanza so yenza sa yin kuntan no shewo no jemi blade ya ikilanza laro bana sendin zirtali yu alo kinjozen adi makurula adi ritu ronza ya nankaro sendiro tunoten dere dajiramo shewo no askeraso adi dilu de anam are sendin zirtali yu adi ya banna zana hata suro chida dien sendiye sawandu am sendiro tunoten miya kila ya ititana ro tawat suna.
5: Gwati kire Borno ide melaro na sanya kire sha skill acquisition center la notina maada suru brinyer wailan maskinaro from zina in klan wakil le musa hawa bukare haura lapsina.
7: Karab kadoni napti klan zi ICRC ya nga wana kil gamnati Borno ya katafa goza. Karab kadoni maskinalar ta Borno yo na doni sanya rama kareya doni sanya ya sanjo doar zana. Gile sanya ram gultina maada ayi rofa ngadango kazala doni maskinayi awbe yin no sanao.
9: Si Muhammad Abubakar ma cha mande karab ka fiscal disability masinai borno cha chaptai ndudo kam nandiria kam doi kanji morima kam futu doi adam gana ikirana utona di kuria kajiro fanjim chidaram ala barati kungwa ima chikina doi ndia dungun buwaga ima de ngwa ya nduko harkangi kwa landi ya filini angar kwa lata ronduko ngwa chidajina nabkata
7: gile chidaram kultina maalan chida jiliso sandi itagasen ngwa kala adien aubayin nosrana
9: engine so generator so laikari awanda so sama so suroro zizana latikama ya adamaro kontrol dai keke fitur luka one kamar sanna go keke da kamar tando tidin ajin gawo keke fitur luka one da tunna insha Allah
7: ga adin she karafka done na tukalan sai ada ga wannan kal gwamnati Borno ya done sandiyo sai ramgul tura ma ada garzna ma ado askira sande filezana
9: ambe ka ndia bana gana da awade au ajaba da amma ndia sai ya tlam da gare blan da gade amma kan ji mori da karunga ya kan diyare saye sewa wala imiya wani rasa a washimar rota aku gaya kelangga rogan bas tendro awada ka barga andiya ita bana da Allah andiya bana ga bara ga gamnai andiya bana ga na da andro chelo bara ga gamnar akin yana ICR so akin yana
7: ade shi ma bayin notu na nga wado ne karaf ka nafti kalan zai nga wana kal gamnati Borno yayi yemi do ne maskina kare Borno yo sayaram galawa garzana ilan.
5: Kula shilai flezuna Afrika lan lirna jira da shimakin awal miyoto naswa na sha kariya kriwe yo in sana in klan sawan chida e palamata Muhammad Ali Haura lapsina.
10: Suru kula shido ne karabka Stockholm International Peace Research Institute tesa tuluna de tawat sana akla suru larda miyo Afrika in nasha sub-Sahara alaman na larda Senegal, Habasha, Nigeria, Mali, Angola, Kenya, Mauritania, Burkina Faso, Ivory Coast, Adema, Rwanda, adin suranzan larda Nigeria adi shimakin awal miyo done tida zibari miyasu ada larda diya yanchesu inaro karasana sawkazi ziya done zilfa baye done tedas ladda grejin de sken gle aiso ide barmiya done ladda nigeria hangalla kalaks chuna ro karayen not manashalla maran zilfa wasna dr babakura bukarin go abayen no sidina
11: barmiya to jira da mana tala bilen di de milen mia de aure to jira aure no jira kada bari ne a cikin mutum ta zata da suru sa ko zna da yela dai ajiye namun rumiya shi gwamnati a wangayya kin kuntuna a wucin na kake dan gute ta tuna wannan ma shi kan cira zamana
10: glesan di bari mi aku tuna ma ade kazi done zilfa bai dro sulhu sudin wai shegul jin dunono
11: amma sonne yi kal kuma na ari yo da bari mi yo da kuntana da sama sonne fitina har mare nungunza nim tajirwanza ai ma ku kullu tana ba ba abbi ma ya wala yayin da daya dalila ne suka aure wajin ma da kullu tana ya nan dara man ba dare mun go boko haram ma ai fa fa ai an daron da dare da dibandi to kuma da not we pe de ya wala wato sun au ajefa ajefa kaji na kashara
10: ai sulhu lamar arro
11: sulhu a wada zamaniya murada ta mace sun ku kare la soja dingum dingum kare ba duriye ba so ane kuwa ya yi zaman kurerin kare dai yi woriye kura wadda kwace ta sotulu na mara sotulu shiran kare na ce su shiran ce yara sir
10: ta nasmar lardu ne russia ce na adimatokiya ada sandima lardu ne fun brono ne lardu africa na sha sub-sahara adro barmiya za su a sakladin na rokara sana
5: na jalarar haunai kawai duka shama kawakare sun gaci da nuna kula haura kudai na madagungi fanodo na jiru haura kudai na kula kula shi laifin zina su rusa lari lanta dirbitar maga da gida dufalin sami na ya cida haure su rotunza ta wadir sandifin lukos kunne ya lura zana su rular na jirelan na dai haura fanuwa karabka ministry international da dai nusro krezan fara ya lafi telar na jirelan ta wadir amiyan sami na ya anus kun zai rawar zina an gawo azgirai mara sami lambutar matum zana yin hadima kula shi laifin zina afirka lalar na jirai da shi makin aulimi wato na son na shakar ya kri yuyen sana gila har me kurtun da sauran manin dofin da kure na su su injiniya doyin koyin hafsun na Mustafa Mamman Mustafa and then ya selectin da fuelan Cleon Tusin.

0: ngila mashallah karuntu waktu da sa uskure ta kakal jum hawra ya lenya sa wace da zinaba da jalle andero kala hawra da krasen kliyan karuntu
1: litangila baye sauyin jamido ne buma na DYR taida zana shuwal lasorin na kashure kilan hawara karnoyi maranti doni sanya creation vocational training center gultin ma birni yarwa ad majirasa rubta na kashara hatta sandido ne huma na dambuwai ma gawon kwaltin ro are ma suro waran dela andia gawa panwi jamido ne cidan gnu ya kindo zai ma sandia liberal notuna ma ad tenas maro lokto doni tanmal lenum are ad ada creato majin ne allan butiye de ro kinin ganza gozana le zanye kalan hawara beji Loktu kaude da yana ada sanya udo ne sinana kindo zai mata nasmaro da ka usailan ita ga sai musu ada putiye de lan kasharaiya surahwar rande lan gawayan beji ga rudo ne shokare ade lambin zaba yanzu fanu ye kalamotu do ne je sori na ade makurun nudo ne kingallin faida tin masu wala gultin ma ade san dia fusina yana

0: ግላ ማሻአላህ ክርንቱ ተመን ከሬ ካሱ የክርንን ክርማ እንዲያ ክርንታ ረበደም ሁሉ ነውማ ዞንዲ ወማኔ ስብር እስኩ ፈልቲው ላርፋል እስኩ ፈልቲው አራክ ስብር አው ስብር ላርስብር ፈል ኡዲው እንዲ ስብር ላ አራክ ዲውድን ረኖጋው አንዲ ተመን ዶኒ ከሬ ያሰዳ ኩልሳዊን አሰላሙ አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ
0: ናም ዱማ ናጅን ዳራምቦ
1: አወነ ተዳይ ኡመር ሀቢብ ጉራ ዘምቦሬ ወጭር ካራካ ደው ክርስቶስ
0: ናም አይተሙን ኡመር ሀቢብ
1: ዘመን ካራካ ሲያላ እንደ ወጥቴዘ
0: አሚ ያርቢ
1: ናቻዶኔ ፎቶቪ ሲላን ሲ ፎቶዶኔ ሰይ ኡስኩኔራ ሰሪን እንደ ሜንዲ ኔኔራ ሰሪን እንደ ፓስፖርት ዲሊት ናናሪ ኔራ ዱፈልን ያርንዲን
0: ዱፈልን ያርንዲን
1: ዱፈልን ያርንዲን አማ ኩሩማን ሺ ፎቶ ስታርቶ ጋይ ፎቶ ኮዝ ኔራ ሰሪን ማኔራ ቹ አማኮሮ ባይሮ
0: ምራብ ለው ዘወልም ኩቱ ብስኮ ፓንዲሚያ አንቲያፖ ኔ ኔትወርክ ጋና ተማና ማሻአላ አሰላሙ አለይኩም ሽኛይ ዘወልም ደ ኩቱ ዘወል ፓልደዋ ደዚ ጀርመን ቴሪያ ፈልድ ቦኖ ተማና ኔትወርክ ደጋና ኩቱ አውሮ ነው ዙ ነው ሽማክራት ማክጃው አስብሮስኩ ፈልቲው ላር ፈልስኩ ፈልቲው አራክ ስብር አው ስብር ላር ስብር ፈል ኡዲው እንዲ ስብር ላር አራክ ዲው ወቦ ደጋና አሰላሙ አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ
0: ጀዋ ዑመር አብኝ ማወልት ሚዘ
1: አዴ ፋንቲናዋ
0: ናም ፋንቲን ኩማሬ
1: ngala neto din ya gana ndia waje
0: adeje
1: ngala ade dai shi bairo kimere mtal kiri yan kalcine ra miya miya kurusensor ya ne ra miya ndai shi ya fi wande
0: nam
1: amma shi tempo ndai shi kiri so kimere san ga asa riula to are shi ya rendi yo kurumana wande reza ndai fallo san ra miya miya profanze din sai mai wishin amma zamu yumin ma yar uwa man gai falfal yumin ma ne ra ya mai sai da dukan gai din
0: ale jire
1: amma reza ka ne sai u turin ishin dai shi ya yar jiyo amma falfal yumin ma ne ra mai mai
0: nam al kasu for service ku dan da chudu
1: kasu for service
0: kasu dabaro le ni mai
1: kasu dabaro kamar on duma mana diska ma san kan ne choro san duma mana da shi rasu yan mu kon duma mu kon kona bare da
0: I'm so dia sumo kwalana kuma andi ajezen
1: sumo kwalana ajezen ya wa ko ai soko lamar ngaje na da wuna
0: dire
1: yana saka sun da gambore ra iya kuma rashin dai shi a drop dai shi drone no ata no kuma gilla ma har shi dinaira a dukin din muko won
0: nam drone nae
1: magana drone gai shi a washiran kin da wuce zai drone bi ano ata
0: drone dire
1: drone kere gila mare shi naira dukin ne luko won eh ya bugin gola so din mare amma ngai kin dawo dukka ga na din zuna mare dukin jira saladin amma kuro shi gana abban na tin gai su ya su tuna ma shi ngai zanin gire ne kure in bai kuma Allah zai su godoro sakin kam sai sakin mare shi naira dukin wuri yo a wonde roba roban je bai karzan gai ci sakin kokotain mare shawo ku gana zai alama ta tunure sai su na yuka na har yin din naira dunarin yaro amma kuna ra tusha ku ko won
0: nam
1: shi lita yarin ji godin amma yo lita yarin din me wannan bai shiga na shin gana dole bai sai karza cikin gai sakin kokotoran sakin mare shi naira tusha kan arakin shi din yo amma kuro roba ji inde shi kilan na tenti ko sai mare kike ne inde shi kiriya inde shi mare amne boki kokati ro shi mangu sura fa da tin gana duna mare shi shi kine mare dun din yarun amma shi kiriya mare na ra duya to yo kuro roban da shi waro din ma da shi kilan tenti shi ai saurin mare shi yar kulo
0: jire
1: yo amma kuro shi gwaro sadin man dai shi na kalmayin dai shan a wannan sadin dai dan kulan sadin dai shiro krisi na shi ne radu inji yo kuro a ro jerkan dai diri jerka moy moy yare ci birin du sarma are naira du indin yar won amma ngay kan da yom pun na mama are shi naira du diro ta talajin
0: ngala nyu ras kinyan
1: amma kurum kuru ware shi sha naira du ya koro sha talajin shi din made
0: ngala askrin yana nyu
1: ngala ala ndira ka ta kiyan
0: amin ya rabbal alamin umar habib ala ras kuru andiro taman kariya ka dai gulsana ala kasadir kasadir sira Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum.
0: Na mun ajin.
2: Wa to mun gura kun gura.
0: Fatima nya kirnin ai ta mun.
2: Ta mun kare aka zo ya Allah da ku so.
0: Amin ya rabbi.
2: Ah kula do in gira ne rami a ba sha kare ran gurin din.
0: Na'am, suron gurin nan gurayin.
2: Suron gurin kan garma ka zo ya harin kullun sir.
0: Do in diro?
2: Me aba.
0: Me aba. Do in yar lare.
2: Taliya firingana larkin naira yar indi indira taliya ngai mukwere
0: kadai dai ingila malmala biya ngai kadai kasu na
2: ingila re sima duin diro miya ba
0: duin diro miya ba na
2: ingale ya taliya yar ningi indiro leda salamu kiye
0: yawa
2: a kuro a ojin kafa kuskusare yo kana bitante
0: shi
2: naira du fal ngoron jaran
0: kadai ya
2: a
0: kadai di du fal
2: a shi sulum sulum mama sulum sulum mama do falin yar arakan
0: sulum sulum mama do falin yar arakan
2: sulum bama bul fogd
0: yoyo fangi yoyo
2: dai omo karma bi ba yar diya warin gurun dare yar diya kana tsara Allah
0: ya rafi kana za
2: a ga na mari rafi kana za yar min tsaka akai ra'ayi su zana kirma ko kirma ne rafiyo burin na fiya ka su video san yi yanzu
0: amma ta mun da matara labiya jire ga yin ga kasu suru fangurai ma din
2: a kasu da matara na ra
0: ga na tira na kasu din man
2: kasu da man ga tira na
0: yo allo kuma da utura kasu din la kori
2: kori ne biya sai da quality of view ga na da isa sai ai zura view ya
0: ta yawa are are ma aure wata da kuma
2: amma amma kirma kwaliro ne sai yaro sazara izafi ndi sazara dige amma piu piu ya sazara ta sun
0: sai biya gana da ya sai goza gana zai
2: are oh are mun sazara ya biya u pollo piu ira are ka sala yar dio din ndi sara da na
0: are ala kaske
2: gana mare ya tsakan ba
0: kuma utura na da dani manye fanye ruwa a utura na kamla ya ndi rukulsa da utura
2: andira umara bise kwali omo kurani riza gulu
0: nda aitiraro
2: are kurukori are ja ina mana ne ndi rai na dia ne ne
0: rau ar maro ne kuma kori din rau awra we an sai goza gana zai wano
2: kira kuro jere je
0: chadawdo
2: mana
0: da no kuta zina ya fatima muska fandimiya waltine bone assalamu alaikum Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Naam, ndo mana jindan bo.
3: Babu ni tijani.
0: Naam.
3: Abba bula jakana.
0: Abba nda jakana.
3: Ah, bula jakana da.
0: Naam, nda jakana wako.
3: Ya, kiliya sile babu ni tijani.
0: Ai, tamano.
3: Taman kiliya kasu ya. Awo, ngalo puno ja bula jakana ja wa jakana zi darafa usina wa njire nunu baro wajimba. Dara wucina ngalo burno jare dakade video wa ndi ba sokol ba Nera du video ya kusan yin sabbi ka fa dacana
0: Du video indin so ya kan tura la furlo to
3: Ah tura gulina tanga wa video ma video eh bika nera du ndi ma ya kwa da
0: Gina tana nam
3: Ah kwa shi kwa bulla wala ma bulla shi ta kusan bika ka dacara Ma so ake shi da bika arum bu Ulande fulawa inde hi zambe made ko fulawa ita. Kire binni ni so tsalla tsara bika.
0: Binni din.
3: Ah binni ni so tsalla tsara.
0: Ade awdo shwalde.
3: Ah shwalge ni fiya shwalla gana da ko zuna.
0: Shiyo shwalla ta ta binni din na.
3: Ah ta ta gina da awo zakati bi to masara ni akwai da temperature. Baraja shi lan fa da tem.
0: Ade jire.
3: Kuma zo shi borna ji azaka fulawa mama dufa ne ra mention sai sallai.
0: Dufa mention na.
3: A du fannin ciwon na
0: tsara. Dire.
3: Kuma zan da shaji da shinkafa ne ce yema shinkafa kan ni mari bulgana bulzana dena nira du fannin rayar yakka tallan jata ne. Du fannin rayar yakka. kama son magi are magi magi magi sai miya soro da shi na du fariyar washe kuma su yake amince be amince da wallahi ma ne rayyar Allah Allah sallan jakana zi
0: ni tirai kare de
3: ah kare de kare de kan ga wani audana da tira kama so shinkafa gidi kan ni mali are bulange awa bula bula karna mi shi na da tsuro ashe mi addu fi aka ne rayyar ware kuma ne addu fi ya tulu so arakun so wallahi
0: ai wazo ana
3: ah ba wani tiya ne kallon shinkafa da aka dawo shi ga wani kuma
0: da lamar kuma kamulaye omo suna da omo yarde ware yarde fi no sanan sanan na shan don dawo
3: na shan ne yaro kuma na shan ne non yo ban
0: ababa kon zolin kutuza muska fanje wa haltini an da abu ne assalamu alaikum assalamu
1: alaikum salam wa rahmatullah
0: wa
1: alaikum salam
0: na'am abba umar habib
1: ba mun tsane an ga sore waza kon zawo da taso nya rai
0: aya waza kon zawo ya saraya kuna goza gana zai inda kija
1: ya da buri kalo babu min da dai
0: da wuri gare sai mana
1: ai dori zo a wuce da ba mu jin bare
0: ndugul buron biyawa
1: kalo da sa sai ne
0: anon gana da buron biyawa ko ne
1: ah buron ba da idan da wasa da ande
0: yo
1: adai
0: ayawa
1: ba
0: ande horos kirmade amso don niske mate da shi mari awo din ganda ne amso don niske niske
1: wanda ande sama niske da mani ala garin niske ce
0: amin ya
1: rabbi kuma shi na ka kula wai gulzuna are na ka kula wai gulzuna are kulawa are kamaro a kafin da gambar ya da naira du indin wa wannan dukalin yar arakin
0: dukalin yar arakin kada yi dingila marma
1: kada yi dingila marma ya buwar ma naira du ciu yar ruwa na buwar buru du fitilo ya kan dukkin dukkina kai su ciu yar ruwa wala na
0: ku yo du ndiro miya ba wono ya nguro zani ya fatima
1: kuma ro a saula mai naira du ndiro sa da jini mai wallahi turonguro
0: ya ai waza
1: a biya riwa da sha biya kamsarin gura kambun masara na ga kula wa tayar ne ce
0: kuma fulawa dia kuma faida tun zauro tirana
1: a tirana yau a wushilan bulin mai sanin
0: a auka da shirin sanin auka da
1: shuru ya dia ngo kuma ngo shuru ya dia bonzo naira 250 a wo buro na shi naira 250 kudo zu 250 da mu wala na ya amma hadi ai kuma ngo ka su ne gamba dan sha kare naira 200 a yar hu kuma na la 200 yar ya kintin a wala hadi ai na la kuma ro 200 ko ai sada din da ya bu shuru to injira awana a duya kare salati da ce da ala andiran state
0: amin ya rabbi
1: gara kiyarce
0: amin ya rabbal alamin ras kan yana assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
3: abba na wasu kin yin dimi wasu
0: ngila abba wushe
3: kuma soro kamu dai guzan omoren jiba yar ne fina sa dan tsanade
0: yar run fino sale yar dion fino
3: ah shi da mina yar indi fino sa dan tsanade
0: ah
3: kuma so kala ni wannan amin ne rayar din mai mai wannan namu shi shi do in kuma yar ne fino sa dan yare kala ne rayar injirin mai mai wannan awa fallo su kwa namu kala yar din don yar ne mai awa kwa ne ra du mai yar tura sa dan
0: ade
3: sai fi usuran shi kwa fallo da kwa kala yar indin mai mai wannan kwa yar indin fino da mai ne ra video video na wannan bandi mai wa shi tutto wallon ma shi kuma yadda yan fin guduna kuma zai shi ma ne la yadda yan fin fin class a jere shi ma wa shi na mu shi ma kuma zo kirin da be kirin ne ra awa kirin ne ra miyar kuma ne ra miyan fin su na la miyan ta kun sallan be kuma zo kala fullo zo kala ne ra kala fullo zo kala na mu ne ra miyar awa gana da ne ra miyan nyonya sai ne ra miyar awa la gana gana miyar da la gana gana ko shi kuma ne ra miyan fin su awa zo sallan ma kirin ne ra miyan da kuma shi fi wa ne mai mutala kai ko sallan are shi da wa fullo zo kala ne da
0: shi ne ba da su kuna rola na ma kwalidin gana wala wala tirana
3: ah tira kan ga yin umure biba ku dana da surure ka a ajin kona to sinya ne la du usko yer india du usko ne ra mi ara ne ra baba ne ne la du ni on the law go da gana da kwalifonda
0: yo fanki ku amana da
3: ha yo yo kwa shi kwa mi anzo wala mi anzo ango sura je ne nera du tulu au du ara ke nera ando ara ke nera du sku yer jo wala na kwa
0: ni
3: shi kuma fi wala su duga ke wala
0: ngela askrin yana nyaro aba ai daba a a baka mun am sa tesoro ngudu zare assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: na'am
1: Zarolo.
0: Kelewade.
1: Yasile.
0: Ndu ndan bom.
1: Baba goro go tabala ya bodo.
0: Baba gozo gonje tabala ya nan da bom ai taman kare aka suye.
1: Ah yo go lengre ka mena kare ka taman ka fu yare. Ya. Go alama ku.
0: Ai so le alama ku to.
1: Yo ku musu are bare bare bare siriya. Taman garo. Go so na so a kunde. Son bare siri ma kare ha fu ya. Taman garo je. Inde ya ngo am kutu kutu ya karandu ga man. La tare a ngone ma. Go gai.
0: Ko
1: kuno la hise. Are ngo karal la ju ngo de ya jor kira.
0: Nam. Da ala kaskeze.
1: Bare ja. Ami.
0: Ami ya rabbi askarin yana nyoro ala katafagoza Dr. Bare da kala so duna landaji bare da Daniel wanted assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi taman dabba gulina taman da duri kuye be
0: duri kuye ya
1: dabba da
0: ai rolo no
1: duri kuye ale dire ku ya are kamar so la bin tsaye naira dubal shi brother mawo ya kaje sun wala da ma ale amma shin gul ko da ma are naira dubal ne yaro amma kuro kambun za ale shin suke su na buru dubal ne yaro sha kariya ma kuma naira dubal ne yaro ya tsin
0: na'am
1: gara shi da kan to so su da yaro za sai da faida
0: ni ai man Allah ya da zoro zuni min da Umar Abi
1: ayo ma yo kula da mana la ya re
0: la ya sai ni kuyi da cho so roza ni mene
1: ayo kam kawan kam la su da ya kana fa na ma so ro fara sura mariya
0: a bi ka boza na ku so ro na rafani ya
1: ayo da inda sai ya da le ka fi dan kuma ma ya ma wanti ko zuna ide kuma lenge ngararo la lenge ngararo diri kurra ba ka so sai ya la shi ya ba kan gane ana bara so ro miya de shi sai adin da wange sai yo ko ya shura kam da naira duyar la re chu da ko yo ngayo
0: yo abdunon de kakal korwa
1: we shati ai sala ya tsino ko am cho sai mo jero tadin man de yono
0: ade jire do be awdan ngai kam duno gane rasul la sidin sidin sidin sidin de directoria bul burnia bul
1: burnia sudan ne be toro nan be dikan gadi ba maru na tsira zu kora ma shi duyar tulori chu na chu lodo
0: yo burnia buladia ya dada gartia kam so duwane ya wala rasa raktin da sai din man biya da
1: fa amma ade kamar majir la aya la be sinan be wuro a shi to show manum da kan men koran ngamya je manum ko be ma moda shi ma dimi nan galaro da dia yi shin da tuma me fatan shi ne sun na ne
0: ade
1: nan da kam sana
0: ade nan zagi
1: zan ji ta da insha Allah a dira kace din galaro da rake
0: ade nan zagi je da ku assalamu alaikum
1: Waalaikumsalam.
0: Naam, duma na jin dan bo.
1: Abba na wata kin ya kin.
0: Abba wushe.
1: Ba wani jani dika are awa kasu bulande mare. Dika are kam la chi so na nguba.
0: Yung duso chuna.
1: Awa su kana le. Dika are sai da so kya san duso kana ne.
0: Are kuma awde amso de fan ziyara kana de. Wani amso da zauro ya zafa ni ya chotto awu wa za ko zai ka su kuma ja kana har motor yi kurumi ala nimu mi sumi
1: okay kuma zo bikal namuna da andiya la gurushi chui are andiya la gurushi chui annan ka
0: kuma an bladiya da karuna nan birne da ko zanar da lolo
1: wani na bikal faro da gamdo la ngucho sai sama bari dun da
0: ka kalla da wa so yo kinin ga bladiya ko ya lando amma am yero abia atilun wallahi ya zo zuna sabia le za sandi a du yero to araka so le za fanzia ga za yi san nafsi yo a dunum ka kalbe ya
1: dunum kuma da so jiri kai so jiri dimi so mabera
0: be mana da so mena direct to me
1: guru
0: du so direct
1: du direct
0: ya aje jiri
1: yo bika yo da kan tu ma ba wanda
0: ngila ar mama yan am jakana ya da shi da ya
1: dika nan ngana am sai sana da ko sai ma budu da sa da cho san da ala irin ya kaje go nan ngana da ka da ita cho san da rufa
0: ngila da mama tin an jiro ta mandi ko dai ka kir la rafa bariya
1: yangla ba wani ke
0: da ngila screen yana yan ngila masha Allah kar tu ta mandi kare ka su yin da rasul kalabi ta fiskus kun da assalamu alaikum Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam ba wani tujani ya yo da bula nan ko kuma kan yi yum so burne ro gonum ko lema kamo adul ya manya ko zan badiya
0: a adam wai dai mana adam dalilo wal jin badiya
1: ayi a wasu kana da bula diya da lamin za ba ya kan yi ya dalle to su ya sai lamin za ba
0: bula tin do lamin za gulu kurma
1: ku burin kullor sa burin gona Allah don ne ka ba bunu dal au kan yi ku lema ka sasai
0: ajab ai sai ni kam mun ba ni ma ku dum ganan
1: Lashi wajen gare. Ayyar amma kala la duwa bar gara zama le zanya.
0: Ba ginya kuma la mana mana tin. Ba duwa kuma
1: dimin gai sama so. Amma kan yin so dal so rin bada da duwa da nan biya ma birni da awa nono ma shi jiri kazi don na sha man biya so ga ina sha fato haya so. Shingu so shi ma ya ta.
0: Yam ga da karu da daga ya zufa ni yayi Umar Habib.
1: Yo da ya da idan Allah
0: da. Suloye wanda suloye.
1: A sulu yana na tudro amma waya ma lenye waya na era duka da yuye
0: adam ana do
1: ala da rakace ze
0: amin
1: ala da rakace
0: biya dikin duku limi ala nya bana jin
1: ya awrun mu kwaro kam so da sorin ba biya we duwa en kama ya wala da awlo ya dira kala nya har ma an jisan so don ya ko
0: ade jira jama ada ala nan karo awdi mina ala nya bana jin da ya sa ala nan karo gidi mu da da ala nya nan ga ma kuljin
1: ngana ala da rakace
0: askrin yana nyiro ndara son kilamita fiskus kunno da uwa filansi epemelan taman kare kasu ya assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma na jindan mu
4: uma isa lingro kate koloma ma na
0: ba isa linya kirnyen taman kare kasu ya ayen kara
4: a tare ka kare ka kasu ya uri atare ya kama kare kasu ya taman da ma korke fa da kana ba amma ya Umar Habibi mana dal da tiyo sawala so tunna kama ya wazai ma ha ga ala na kar dani ya a kai duk ni ya isa ogari fa ba walona
0: yawa
4: agore hora aro agadal de andal do anime layar layar ma
0: layar ma darajan zamala
4: tawe ta hatin ban ma kai chato frank lo lu maran mi al layar wais laya ke ro wajin
0: ya ade jure
4: layar ala guzuna kar ya wala ay guzuna do ani do atin
0: nyura
4: ave ave ta pa pa sa wala so ad na karo kuri ma so chato gulum ko lemia sai ko agore fairo lo no
0: ngira bai sa le shin ma biya mana anu mana raro
4: kala dai
0: kala askan yana nyuro da jikratu andi abu sono ba waktu boro che zinda bo to dere gonyen assalamu alaikum
3: ba wani ci jani
0: na'am
3: abba bala ya kana wata kini ne ya kime
0: ba ba doctor said na kasar ne
3: yo kuma so ba ne kuma rabi sai kuma so jimi ngiraro ne ra duyan larin fitru na wai gudu na re kuma so yarwan kangu kam shi ma da duya duwa zuba ja kangu duwa jin ba ko jina au kuma an duya rutin
0: dire
3: aha we dal wazana kallama wazana dukshi ge jawo duya kuma duya reptin yawa duya reptin ma duwa
0: kila askin yana baba lokto chezen boro chezena telan yana dira askin yana kala kasirin duelan ndara son ni fara skram taman kare kasu ya da amsa don niske ma ta da shi ma hangan zata da Jesus su ambe ne ko za fanuwa udo ne dira fara skram da da wani buce ta ga kana bunu tijani kondowa da ya fajiranyen gabsuna da ya so ne

0: ግላ ማሻአላህ ክረንቱ ወቅቱ እንደ ሳላር ከከን ጅምዶኒ ሐውራዱ ለኛ ዘነባላ ጃለ እንደ ሮ ሐውራዱኒ ክሪሳላር ኢታ ኢታ ከቲን ክሊዋን ክርኑ
1: Assalamu alaikum harami krintun je sauso tusro uso andia krintrongo hawara andia kalkallok zali broselkin kala hawara da gonje fano lita kuzuk bay litari blagaj boy de suka jami so shwal zina lok tudoni awakan bay su ari taman za ada krizina lan jami don ne cidan gnu yakin da zayin su ari aye de letiram kinin ganza ye klan hawara krinnoi ga ruru ne shokare kazin za bu yanzu in saudo ne inji ku zuka ba a demakur nudo ne konne solan botin ma ada na shan zan bayin kamin lahawar rai huma nan ne diwayin tenis maro jamina shadin kinin ga ten su are ta yi da zalin bin za flezana clearly tarido ne na sha gaji boy da nan ma anin lita ku zuka bayilan Lokturene sande kam don dito litari gultina ma ado ta dia sana ngobe endo ni wakinde bintu e gonyo itaga sana ma ada krinyo

Gla harami kruntuso ndikin jesine ndia gwezi ndaroson krunu ya karaw kurukalkal loktu allan file idone balara bay fati ninjareda krunu ya karaw harami kruntuso loktu nde sa lar minti findin luko uskuna sa meuro sa la retaro minti indiba harami kruntuso sa la reta kalkalin nandiro for scrum nalifaya landio kude itagatkeyen dajika udo andia kleon krunu

0: kuruntuso wait men tamtam doni fle ade gonwaro har mi kuruntuso ndike jastene ndiagozi daroson kurunu ya karau for scrum le fire lande ne ndiro tawr ngena itagat kyan sro for scrum doni ne le fire lande allan tenes maro sro for scrum ne le fire lande allan club te doni ci da man litae doni nosi solan no atama ade itagat tuna kan taw me kanzo ara kalan su ta kanzo men indin na rosa da nine tenes maro san dino si sa ade bana jiliye da yasa din na sha futu ne le fa kishana so ya kuro ade ma na sha kurmu doni wajin dikate ya ci online loktukin zambe maso ada kaltelan bana jili so dai sadin ne clan andia no sisa done litari kura hayar wai done general in wata marino su zara kare ya adema aisha bukar razan dinye andiro kaulicin zaya hazana da jikalkal loktu alan harmi kruntuso diol waya mana idan andiro from me nanje andia bono andiro kaulicin do so ita gumguye kula modu suro first scrum adian zandin yenden diol done andia funduide futu adata dai sufri uskufal Diyaw lar fal usku fal diyaw arak sufri, awbi sufri lar sufri fal u. Diyaw indi sufri lar arak diyaw. Waltike diyaw danana kya sufri usku fal. Diyaw lar fal usku fal diyaw arak sufri, awbi sufri lar sufri fal u. Diyaw indi sufri lar arak diyaw. Daji kalkal lokto alan diol ndi waya manay do from gata andia bonu andiro kawli cindoya ita gumgui assalamu alaikum
1: wa alaikum salam yandawa
0: ndawa tukli andu manajin
1: alhamdulillah mamme tukli manajin uro bay fas barantaram de nelefa yallange
0: to do mamme tukli mi usheke shero sro faras kram dero
1: atanas maro a na sado no kuma no shiri da tare da hero na ka kuma do kishana en kal sada fuel gana en kal ya dia audo no andero kara su da tare da murada amena duro no kuro story no sai andero gutu sai da dalin da ya dia kuro wanda hangal da yake zai ta ci gono gutu a andero gutu sai da kiri kirin yan gima hangal zala so gina do wai yarin hangal kullum audo no niro gindana da karasinin kida shin muku no da sai da zu a islamda si dondi armada itara sama so kuma karu da kin yin a wurin gona ne ne ma a mitin da kam dondi armada nirewa kam dondi riyar wuni ge ma awla gare sorin izinin ba ke kala kira men tara ni kam dondi armada shi ne nirewa no mane ge ya awla gare sorin madan ara so tudo sobre todo uma rocadia da ala comandi a similero no andava uma deiro melhor assim ala ande melhor deiro melhor dia relevância
0: ngila zoro askriana muhammad bypass e loktum gonum andia botro harami kuruntu sofutu adata idei diol nandiro kalkaloktu alan furmena nandia andia bonu andiro kalichindwe swa itagumgui diol def sufri usku fal diol lar fal usku fal diol arak sufri albi sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio assalamu alaikum
2: alaikum salam da watu kliyo
0: nda watu kliyo ndu manajin
2: maya jire me gori awon manay
0: ngla zoro nya krinyan
2: ayo kamari awon da gulzana ni nasu sari awon da gulzana zawo kalani ra gawo na krinyana na kuruni kam dondi gombe ni ya urusa irmaro kain hurna kam na kwani sere chiminde a are ya namnu fata wati en biya dimba yere kam nan dura or gomi yar mar kamar gonum kanadi gonum sai dura kira na sai rokoni min
0: ade
2: da ala kun gulja ke kam nan yar man sike tonin
0: tawaro
2: ngala dana kliyan kliyan kino
0: ngala askriyana loktun gonum andia botro mai ajira mi harimi kurun to solti ken andiro diol dana na kya sufri usku fal diolar fal usku fal diol arak sufri albi sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio assalamu alaikum assalamu alaikum dio namdu mashallah kanala daji waltina ndia jeremy kilometa fiskus kunu da owa har mikron tu solti kenan dio dio done andia fonduid nanakia da ngo bota gwenge assalamu alaikum assalamu alaikum
3: Alaikum salam ndawatu.
0: Ndawatu kulewa gana radio mdufulu ne?
3: Ya ngila. Ndawatu kulewa.
0: Kulewa sila indu manajin?
3: Uma Fatima ngolo lodembe.
0: Ngila Fatima nyakri nyen? ba diol num kam suna Fatima London ne daji waltine jeremme har mikrun tus waltike nan jiro diol dana na kya sufri uskufal diolar fal uskufal dio arak sufri assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: ndawa tukle andu manajin
4: mere o ma wala mata malam ne bala bin gora
0: ngla ya fal mata nya krinyen
4: ah musul mama endro kunye di terro kam dandi gozale ya kana di gozal dokta la marsalin du soro
0: ade
4: mereka antau sasti
0: ade
4: su kwasar kamande sori fur kamande chai na hatsun
0: ngai to waro
4: how da no en our ratuna ba
0: ngai dama
4: ya kana di goza ami an kal ko ngai kal ya dunduro dondi su gozale yo ya kamar sata ki azalar mon din ba kama ya so tuna da
0: ade ngla askin yana ya fal mata loktum gonum andia botro haramikrun tuso waltike nan jiro diol dana na kya sufri uskufal diolar fal usku fal dio arak sufri au bien sufri lar sufri fal u dio indi sufri lar arak dio so loktun de gana lesna de suku botu fal gonya da ji haramikrun tuso dare ramdone botu kruntu e gotaido ishen waltike diol dana na kya sufri uskufal diolar fal usku fal dio arak sufri assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ndawa
0: tukle andu manajin
3: ndawa tukle aisha muru kostome
0: ngila aisha kostome ya krinyen
3: kawa nyani wa dumara po kwa udu mwuzi ndara
0: ngila askrinyena loktu mgonu andia botu daji harami kuruntuso botu aisha ala ndere ramdoni botu kuruntu edo ishen daji lenye tusulok tuganen ishia daji first crumb dan ndiro goe konya.

0: tunda wasu wato suru wasu andiya kuruntro kuma mai ali andiya fella faras kram doni ndu klawe shi doni mau mau la lokto adi kakalilan shin matro andiya suduna andiya wasa no dalila lai suka faras kram da klawe wato yalan badi yin yi amma njim da kwa sumuruna cin zikari da mu oh malma da sai so kishoro
1: wa la la ne
0: a suru faras kram ma andiya dilan beji muskai kamramin
2: muhammad kamsalim
0: na'am
2: wa musta batijani
0: na'am
1: malam sheikh gangamari
0: man sheikh gangamari mun so faras kram da ke shoro ah ta bangana lokto ya lan rashidi ya ndi kama kwa aduri chitaburi mimi ma kama da faras kram din gawon kwalzi sandu radio zai furo sakan nafsana faras kram ada karantro da ji lokto ba na war so faras kram da dur gayan karantu ada da ne faras kram da lan koro ambe sadiku so to aje suro fato yin na sana ma die zapsen loktu ze tian ndi fato ide rutu wit da ji loktu ba na baro koron de fal fal fal le sandi men indin
2: no gra
0: da ji nda su yayi am de fato ide gozeya da ji kurawo gab suna da am fato am de na de de gozeya am fato nta suna da ji suro lan koron za so be jiro lon ma tamin nda so nduran bo nyono
2: man
0: kamsul ma walola
2: man shek bare da
0: man shek
1: nam
0: man shek gangamari
1: nam
0: man shek nda men jikin
1: koro kin ndaw sai ndaw
0: sai men di
1: men din dare kin men din indir mar gore
0: ini men wa komi
1: kan awol mai magi
2: me tira farran
1: ka
2: buru salama
1: a yadi akwani da tura mi
0: shin dare
1: ha
0: yango kora de kin
1: men indin
0: men indin me da awu bul zana da fanye
1: ha
0: daji Allah da kuru jawon da cin min jenyen kam la ro zu zu shi daji to wala awa aja waje bada ku da karabe dina limjiano gare gabciyono
1: dina limja
0: gare gabciyono na mana da tumonion dina limja gare gabciyono
2: dina limja
1: gare gabciyono dina limja
0: gare
1: gabciyono ta maturam do
0: shi ta maturam do mana gare bi
1: har ma yo yo yo hari hari hari hari kwaliya hari ari bulan zare kina
0: yo mana da tumoturam zube
1: yawa
0: ba masa ai
2: dialin ja gare gabe
0: ari fantina shar ma nuwa ta ya
2: na
0: ta furu
2: huwaru wai no tiyawa ilma suron zakara dialin ja
0: gare gabe
2: gare gabe ka fi gabe suna nima
0: gabe suna nima ne ka gare mere kapsulu
2: la kora ma kapsulu jure yana da gore gore
3: a a koro rare wo yana ngana da biya jinal limjiya
1: gare
3: ga kwa mana nzir
1: gare ci
0: aha ari fantun
1: ari fantun
0: ci dura wala ga na gina tambi
1: yo
0: zami ya an fata rikolin
3: a a da guna zami
1: zami anjiro
0: a a kan manzi dai jawaro cin are kam rama ya nafcin wani ma ya nafcin nun
2: gure
0: bune riya
2: ajire a mala
0: gure ajire tara taje
2: kam kam
1: zulmai
0: are dama wani mai nafci dina lumja gare gare ai nyari don duwa ndir nyari jicin
3: a lumzana nan karan dan gure kaskala wa mula nyima
0: ko nyari me ne nyari me kwai man
3: wonderful
0: a nyari dibe
2: nyari dare ba ba wani hutuno tin yar ya lamja gare gabci
0: kam rama namjin kam kan ngani ro ndawu yo be kan ngani ko yero
2: kam rama namjin warma namjin at haya arwa manan zuro amma nyari surore ma at
1: kam rama namjin warma namjin
2: ya nyari ba ta mazana ya ragare be
0: amma na da suron mana ya kan ngani ko yero kala kimi misal longo kam ma da ku jiro arde dinai arde zantiya arde inza arde maro naro nazo naro olono ma kamona rama so ko le di yoji ba are are nyari da mordi yo
1: are are
0: dinalim ja gare gabci kam rama ya nafci nan kam wan ma ya
3: are ya om da naro nazo
0: are ya naro nazo yo
2: girte bune ya arde de naji ko ta ko
0: zana are jiro are marado
2: sahi
0: eh da ba ma sanyi ro ko yin
2: dara
0: ba ma sa ro ko yin ba ma za kin da men je
2: mashak mendi ne gozo
0: mashak mendi
2: da waro kinya kimi she
0: kinya kimi ya yo koro de kinya kime dai malmaniyar kasa da kasa da kuduro zaka da zuzara
2: yawa
0: Muhammad Kamsulum
3: kai burai mai yandiya da wurin kin awul mi da
0: yo ni da kin awul mi amma nan kin awul mi da dingo koro dina tura duno
3: diata ma kujo
0: yo na fa ne diata ma kujo ni da kamilo zamu diata ma kujo an ma aro za su zana dina tura da diata ai da nyari mana adiyo
1: skapsha ada male dina tura
3: dina tura da diata ma kujo ar a tura da kamaro bog bog bog ngai kollata do diata ma kujo
0: a
3: dina da ngai da ma kujo
0: ai dina da ngai ma kujo
3: dina da da ya masa bayan da ta mone
2: bayan are kuma shi tura ma kalmare dina da diata ma kujo kullare kuma ni waje konga rashidi ar marmacina aro yalti mi tro yalti mi
0: aya
2: da kam kon mi are mare Allah no da ya awan gaje su har ma disuro
0: yo nalar kam na mu awan ya ro bantu mi yalti mi bogdi mi yalti mi nai shi ma kinigado ana kinigado an ga na mu Allah ya gulja da bare aurul mai ala no zu amma sha kala zai majin gulje
2: are ha
0: shar bogdi mi wurti na le za awan zula aro nan zula na wala ro so ni da adama ta dina
2: tura
0: da
2: diya
0: ta makujo Muhammad Kamsulum yidi kakallo zamu wa Muhammad Kamsulum modaji
1: nadi ni afar zakir faldu ko na
0: amma an da are kai yayi
1: burayi kuma wurin mata talloko ya
0: daji kuro ko yin manshek
1: na'am
0: kin da manje
1: kware kiriyan sai ko yin koro kin din me da wurashe
3: are wane zauzi
1: har bale
0: yo
1: koro kin din me da
0: mana da ta mone she
1: yawa
0: awo ajab kata ya kuwono mana da ta mone awo ajab kata ya kuwono
1: awo ajab kata ya ku
0: awo ajab kata ya ku
1: ajab kata sori ya kana manga yanku zan alai ajab kata ya ku
0: mun shek
1: na
0: awo ajab kata ya ku
1: mamat
0: Dure shem bulai shi
1: kanda anji gina
0: kanda shi
1: are tato are tato are ga kalnya
0: uje are ga kalnya
1: are
0: ba masa za mun bau
2: za mi jeremiyar ke
1: jerewa
2: au ajab kata ya kar kwa kamu ya kan gurewa zon
0: uje
1: Are Ya cikil zan maka kallo.
2: Ya manum kurimi yayi.
0: Cikil zan nan man motu zo yayi.
2: Cikil zan bi akil zan har ajibar ma. Man Kurimia, Sora Yaka, Kamla, young brother, Imania Bajumba. You know, has it going at you? I don't know, Yakoso. I just got a grima.
0: New Wada. Mohammed?
3: No.
0: Wada, la. I won't let you say, Nadija.
3: I'll not be so.
0: I shall work. Bamasa?
2: No.
0: Korokama Zamuma. Kanum da.
2: Now, what could we wish?
0: Couldn't we imagine? To mana di shekuru pet awa ji yono bula klewa masaramin kareyi farero luran goza on mana di surulla nyari mbe yon ay nyari lo
1: kareyi farero luran
0: goza kareyi farero luran goza
2: mara ba ya mara tamazina nyari ya maji kuma
0: nyari de kuma
2: yo kareyi farero luran goza ba sha bula am jokko ya
0: yo
2: I'm going to go to the house.
0: I'm not going to be able to do it. Kenda menje
3: kenya kimi ore
0: kenya kimi ya
2: kenya
0: kimi zamu
1: kenya kimi
3: zamu
1: ya
0: kimi
1: ya
0: kimi zamu
1: ya kimi zamu tena
3: ara kimi ore
1: ya kimi zamu ya
0: she mana datu mu ne ono kamanzie nyannimia nyata bumin nyannimia ono nyata bumin ono mana datu mu turum zibe ai ta mu turum zo
3: nyannimia nyata bumin azallimia ai da man
0: nyannimia nyata sha bumin ono mana datu mu ono
3: nyannimia nyata bumin
0: lai gon ma de ngai din
2: a goza lai
3: azallimia kurulan grimin
0: wuje
3: kana
0: washa mar kazel
3: azallimia
0: kurulan grimin ai nyari zo
3: ade nyen mama nyata lumma bumin ama azallimia gris da kurulan grimin
0: da kin ngande koy rubu miya
3: ade da ma kamaro ade da ma
1: ade ma kamaro
3: azalza kamaro liman fanda kai mbu ade fanda kai mbu la awon tamma da ma awon tamma da ma chatto yar mi rotum na mai
0: nyet kama awon na fandi mi
1: ade
0: kile wasu leilat awla nyima yarim dangai lan ga am lu wala zo mai lai sita gom zina la zo do
2: le fali min gulti mi
0: yawa namu mama awon am de hangal man fandi min non sai da yene ndiro askan yana loktu da gonu isu nindiri do kanuri nan karo proskrawa do roptu duro rashi da ne be fatulan kamaru an yana sana kiran zai ne yambe kamwa tada nduma ga won koti tada ne askan yana da yi lenye tusulan woltiya da kur wote goye koye
2: ngira

0: gila masha Allah karatu kuma andi ya karanta ro bade mu wallo ma fara scrap doni ndukla we ndara son kilometer pesko uskun no da uwa filanze epi mela numa kanto bunuti jani kondo wana ndero fara scrap da itaget kitchen suro balbal ndi fara scrap jellan manshak nguro ganga marembe ale ma ba masa ti jayembe daji kuru Muhammad Kamsul mbeji tay danye na jira scrap yana daji kuru ngawa de lan Quran dia falfalle men loko indin la azab kata la azab fi la ikrturo kolay manshek
1: nam
0: ni lan cinye kinda minje
1: men tilani
0: kin men tilami nya ma da ai
2: men dine
1: gozo men dine men tilani mi sai mi rasa
0: da ingo Quran she ta moni wono
1: yo
0: ah kai ma shida buturo churko
1: nda gole ta ban
0: chirra kaza duwano chirra kaza duwano mana da ta motu wono
1: chirra
0: kaza chirra non mayo kaza ne non mayo
1: hala gama are chirra kaza
0: gaga mari naske riya
1: chirra kaza
0: chirra kaza duwano man shek
1: nuruga gama
0: let kono ya
1: chirra kaza are
0: chirra kaza duwano
1: ba masa
0: ba masa ci mu shi
1: ba masa anda ta moni woro hadi ni ngana kala ro tarato eh
2: woro diyar cirra kazar boto kuma zin mangalaw
0: yo kolimiya nguwa je
2: ai boto kuma zin mangalaw
0: ai role boto kuma zin mangalaw
2: kazari nun ma balimiya
0: hadi
2: yo cirre
0: cirre liman
2: cirre liman ne kurkatu ma katunu ma meya
0: yo mawar kamsul
3: ya masa ai gulduna ide boto kuma zin mangalaw amma cirra kazar da ta ma mangalaw
0: gullom na ya ka na nu mari
1: da zo ka
0: bodo kuma ne ngila
3: are
0: da cha ngila
3: are
0: nda zo ma za ko ro de digi
3: na'am
0: na nde dina
1: da
0: ai man sha gotu ne ngila
2: da na share waya kirturo kolle
0: kirturo she kolle yo she kindi me ro kirturo kolle da cirra kaza dinda dirta moza awa sai har ma sai ga nazo mare yawa sandiya dirto yawa ane duk kulti ya tirai cura kaza du ndata muza ndiro burende dai
2: burende waya
1: fare mare
0: fare digi suri bari
2: bari
0: kamlan suri ba kamlan suri ba kamlan suri ba ona sheta muza da magana kabwa ya lan kadba ma lez kad ma dai ba ma sati jai da unjen
2: yo kuma kin urunda uskumi horashe
0: kin uskumi anji kin kin uskumi mai anji urunda kin uskumi kin uskumi kin uskumi kin uskumi ha she goma na laje bala shangoya arde kiji yono arde kiji yono mana ta mun
2: arde kiji tabawo ne kordo wannan ku kwa shi ne amma zo zo urinda
0: zo gire arde kiji yono
2: kam zan zan kiji arde
0: na kiji de arde kiji da mare gulza mun kam silim
3: ala ngala to boto kama ko ariula zantu
0: sande ariula zantu
3: ariula zantu.

0: Ai, kam se li me kamelo ta vdena. Arde e këgjë unë, kam a kua lula dhe në të ruë. Një aji, Muhammed, kam se li me në ati.
1: Arde, uruzinja.
0: A unë da këla këllë më mbire?
1: Arde, uruzinja.
0: Ndurri zbi jo.
1: A unë da lula dhe më gana së uruzinja.
0: Ndurri zbi, ndurri zbi, ndurri
1: suron dan na shi sha kamunda kwada so a wanda so
0: da yar...
1: askira da
0: kalakilme ya lamarin da
1: kalakilbe kalakilbe
0: naptukujembe ah dina raki so iba da maza are akwai rugumiya liulado liulada tin yinda so yin
2: da so bi a garara garara yi askira
0: da askira da nyari da ile yo bi askira da
2: askira da
0: yo
1: liula daga yanzu bi hawo gana fan dimi
3: askira da
0: yo kama kwa liula zantu ardi kiji atin numtun dan mana ne ba ba kasu la aj koro su dina
1: ade
0: dan no tuma nanu
2: lura kura bi amma shi la zani ya gana ya gana ro
0: gana ro kamo di ya mana ar tagiya nan mana zu nan mana nu yo ba masa ni mi kurumin ni na
2: gangan
0: mana ndan nafsu manano
2: we kurin yar saya dai suro kama ma da nafsu manano
0: yo
2: adi har wurin ta
0: we wangan kol zan basu a ne
2: an ani wangan gaje na arzi kiji dai
0: a biya sura da yau zan tana gulji arzi kiji gulji kam na re fe zan ti ai gulji ya kam na dalu ai gulji a she she lura zan ti
2: dawo zan na ba yana kama arzi kiji ne gaje nan gashi
0: macha ni kurumin dan ci hatin nafsu mana
3: na kama kama man zai man
0: kama man zai man ya buce me zai lan din shi
3: haje
0: buce me lan
2: ba buru cewi ma
3: cewi
2: ne cewi sai nan jinya
3: eh
2: ya kama ma zai sa yin ya har ma sai ya kin jala yalle sai awar ma mare da da ma zai da da wujire fiot na sabi har zai kija ni awar har zai kija ni ga ni ga ni da
0: ushi
2: ya ga guji ba
0: Muhammad Kamsulu kin da menje
1: kin larmi wore
0: kin larmi killar me dere dando yo she nguma nala ya kidukono ya na kidukono ngana data mutuwon ya kiduk ya na kiduk mana data mutuwon
1: ada sai Muhammad Kamsulu ya da dai dan share ya shake
0: ha mashi
1: buti buti zo
3: share buti yo ade a a share buti na irin na zo
0: ade Muhammad Kamsulu zamne biya
3: dai kole ba sai zafin da anjiro
2: na ma kafin da
1: yawan sare
3: yawan zamne
2: nyari shi ma hutu nan wani har alaman da titi bi yan kara
0: yawa
2: ya kir ya na kir tara sore papaji are mare
0: ade
2: ha
0: ah na so yake
2: karuri yanda kuro ba suru tilmu manaja
0: yo
2: kuma are sa kwat gangama time zakata shi ron tili mare
0: ayenje ayenyari lambe ya suru
2: ah yari lambe ay me gulimya we kutu
0: zamu mare
2: zamu ron mare tili mare ya kirgi ana katara suru fabaji nar
0: fabaji na gulimin tara suru edu kurin tantan mauno
2: are
0: sha'arti bangana da da yaro lejin
2: tuje
0: da
2: jarwaje
0: lejin ji
2: ah
0: ba sama nafsi
2: sama ciriwa mare shi ma zakata shirdi zakata shi suran da ji shi
0: yo
2: talamu mana jo
0: yo kin ga koyar gumiyanda
2: kin ga koyar unimya da ya futu we nyari zanngarin da biya kam ga nawa yeltir maya
0: yo biya kada
3: wani na wali nafsi
0: nda Muhammad Kamsulu nye kurumin mana da ay nyari suron go yayi kidi ya nayi kidi amma tara surai da
1: ay amma sai ba hutu gultuna da yidima
0: diyo tawde je ni kin jala kalewa sule ina mumar a tara wani a wari suru guda kam na ajabtu ma da cin shi ai da tara wani yidima ya tara wani yidi ngai sai shi a rumiya she kidi ya zai tara ya kidi
2: amma shi ili karuye kane busa mission din ya
0: yo gilara baraza ke tubangana kwa koro di fato ironyen
2: gilara
0: kurutu de tubangana zawul jezet da ji zawul da sifir usku fal diula fal usku fal diu arak sifir tamiya san dia o zero ko lena dia hisabse a koro da ga da beyen sorin a san de tamin tamiya sarana dai sai ya tamin sifir usku fal diula arfal usku fal diu arak sifir shima zawuldo da ji sa fanduga wiya sundwa na dawa da andiro ben guno suro faras kram de lan mal mal de ni lokto ala nafsana andiya san de ro koro faras kram de ita ga cikin da san dima man shek kuro ganga mariya ba masa atijayya muhammad kamsalin ma uso kasaduro gobo tu burai gana assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
4: wa alaikum salam da wadindo
0: kilewa de
4: barka alhamdulillah
0: alhamdulillah
4: ari bula muhammad gana mana jin ko kimere mu mana
0: ba bula muhammad gana go kimere nya kirinya koron da ya zama mamin la na'am
4: ah ka ke be ngo kuma ga ka ke den dai ka alo re kurkin baringe
0: jungla da ka hanam da kulle ndu zabcin
4: duwa dimbulla
0: na'am nduro
4: muhammad kamsalim
0: muhammad kamsalim ai korodo
4: ah duwa dimbulla
0: duwa dimbulla ai manum
4: ai num gade zaw
0: ai num gade zaw
1: na'am
0: duwa dimbulla won
4: duwa dimbulla
1: ah dulo dumbulla dulo rufe dulo zai ndima
4: are
1: nam
0: are yono zamu
4: are nda dumbulli
1: dumbulli shuru nzuro dumbul zai
4: yo dulo rugun zai ada heri sai ndi dulo zai
1: ah are ma fe ndi dulo zai
4: yo wa dumbul ndro wolo na ndi dulo zana nga wala ndai kwa holdi wolta she dulo zana nga wuro kwa shi nga wada ta kulta da
1: kulta are da
0: kai bula goyi
1: are
0: yo ka da zamu minau
1: are
4: bula modu nda gule
0: bula modu korondi ko lena da folding mana da tamone kamlan suri ba no
4: buntu kulanji sindi
0: are gi jawo do
4: yo ada kam ga wuro kolutra
0: yanda kan di me da zamu mina a ba su lona kam ga wuro kolutra mu kamla kurgara assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am duma na jindan bom
5: o mai isa li ngora kati kula mai lan
0: isa li nya kirnyen nda so zamu min la ka anin be
5: anda ka go ka ke nda fa no ya dai ka ando de wone bari gor ke
0: nda ka anam du fa nya ndu za abcin
5: ah gor jama am ga nda ri ye ku zai gor jama ku zai sirai ra ile gor jama sai gor jama do a kus kai so ra wan zu do no amma bawa yan zai bi ra yan zai man be no ande mar
0: ai manum
5: gor jama de
0: kus kai so ra wan zu do
5: Ah,
0: rawan ziya zai molduma. Rawan ziya zai
1: molduma zai no. Duniya da suro kus kaso irin na?
5: Eh. Ah, suro kus kaso irin.
0: Duniya zabjin.
1: Karau in ya na biya.
5: Ah?
0: Du zabjin.
5: Oh, shek yoro zabu.
0: Man shek.
3: Na'am. Wala kwara. Tamam bangi ne hadi. Hadi. Karau
0: gari. Au gwar jamadoro. Kus kai so rawan zudo. Rawan ziya ziya mbeyo no rawa kus kai yo no
3: karau
5: yo a ngala kai da ma
0: ka kallo da mu ka ande da mu mino
5: ka ande da wange
0: yo wa ka ande da ngon di kolle kamlan suri ba no she mana ta mone no
5: kamlan suri ba a ai ha alurai kana
0: bulayim
5: bula da
0: Kura yaro ya tayin
5: gala
0: ya. Kura yaro. Yamba walli.
5: Yowa.
0: Cirra kaza aduwano.
5: Cirra.
0: Kaza aduwano.
5: Cintu cintu na tuntun wata lai.
0: Cirru cintu cintu tunatu ya batiya. Gila nira ya misali kasa da mu. Nira skirjera. Kura za mu fadma bare.
2: Kai ya riga karwero no ah gwarja mari
0: assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: na'am
6: fatima kolwote mana
0: ji ya fatima na'am
6: korai dai
0: ike
6: chapura oti dum mono
0: cha
6: chapurma oti dum mono
0: chapurma oti dum mono nduza abjin
6: mawat kamsile
0: Muhammad Kamsalim a wace dum chafurma a wace dum wono ni maza ne wono ai manum
3: chafurma
0: ai manum
6: chafurma a wace dum wono
0: ai jawon zamana za la kudu ta muzai
1: a da yayi god
0: kudu ta muzai
1: ba ande ande me yalu masaro ikana
0: Muhammad Kamsalim
2: koroda zaure chafurma
0: a wace dum wono
2: a wace dum wono a wai ndizo ya korozo ala yono korozo dikone ya chafurma wa chirindo chiro gudoro
0: ya bati wa credit ni yaw
2: ya fa ne
0: ka credit ni yaw ya wa ngoma manje
1: za metre yo
0: za ne wono
1: metre yo no
6: ta forma a ti de mono mantar koroze wo su
0: wono mantar koroze wo
1: na koroze
0: Nyo na dai burzure ne shat furma da wacuro
2: koroje wafsu
0: koro ga ne zamu mina basulu da mantar
2: koroje wafsu
0: koroje wafsu ni ayen wafto isha
2: koro
0: furma a shi amma na shiro guzuna mare furda tumi mare
2: tumi
0: assalamu alaikum
7: wa alaikum salam
0: na'am
7: ndawa tikliwa
0: kelewa zle
7: aka abba bala jakana
0: abanya kirnyen korombe ya
7: a korembe kosora uso uso zere wona
0: dale uje
7: mana ronguwono
0: mana ronguwono ndunyoro zapchin
7: malin sheg ganga mari ore
0: malin sheg mana ronguwono
3: mana rongu
0: ai manum
3: mana rongu kai
0: ai zi manum
3: mana rongu
0: abba
7: na
0: ai zi manum
7: a a huzu tomo turmango
0: huzu tomo turmango
3: Hey, no, we mana rongu.
0: Manshek,
3: huh?
0: Bulajina.
7: Bulajina, you can the garanda of you.
0: Manshek daimono.
3: Nap?
0: Daimono.
3: Daikwele nyora Saudi aye.
0: Hajinju. Durayen, Muhammad Kamsilum.
7: Muhammad Kamsilum, da.
1: Ah, mana rongu, shimkane juwa yangamashim du kolzu.
7: Yo, arimacho.
0: Shimkane zu, ngamashim kolzu. Zaptuna. Ngila abakwa ne zamu mina hu laba luma basuluna kai mana
1: ne zuna war
0: eh
1: brone zuna war ko shin ka ne zuna
0: ya ai nyaro
1: mana de mana za
0: nyari dai dai mana do ma war kabse
1: ha ade shin ka ne zuna
3: kuma shin ka zuna
1: mana rongu wono
0: acha
2: shin ma zuna
0: kuma assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: nam duga
6: kuma ya fatima
0: ya fatima wushe kanin bela ka ne zamu min
6: ah ka ken zalike
0: yawa
6: yo adu wale su yi wono
0: adu wale su yi wono ndun zabjin
6: ah ndu ayro yo kam ala zaftra le zaf
0: ai manum
6: na a za u mango zaftu mango
0: futu nyari gi yo fu mana zamanu
6: ah adu wale su yi wono tamaturam du mango
0: tamaturam du mazo ngira ndu zabjin adu wale si
2: adu wale si
0: mm
2: yo we no tinda korro jana kratsa
6: ah tamma
1: ah im la korro jana kratsa
0: adu wale si ai ka de zamu mina
6: ah ka ando arfa tuma fangire adu mata
0: ngopa ne chirra kaza adu wono she mana data muone wono
6: ah adu no ngwe
0: yo nda
6: ha
0: kam lan suri ba wono
6: kala suri ba
0: mmm
6: kala suri ba amma we no gona da yalla dan da ya kamdan ma'arifa no go yi no gona Allah dan dan suri ba won
0: ai futo mutu ai
6: suri ba ni sun guwa
0: da a a dai ba wanda ba dai
1: ba son dan tabaraka ai ar maza won
0: ah ladan ni chat ron buronan balan kamlan suri ba guda da bari su ladan ne won ai wa ai nyari zo
6: ah nyari zo ayo bi Allah dan fa dai lokcin za ba sa yayi sai duk lalle ne nan ma nyari zo
0: yo Allah ba jire
6: da mu ne sama sai duk lalle ne
0: nan ma mara jire ne sayro tuma zanyi yo
6: yawa sayro tuma zanyi lokcin ban da fiye ma baro choro
0: yo kai gida jira skin yana ya baji
6: gila
0: gila kelewa kelewa gila mashallah zabsura dia
2: zabsura
0: ngo boto gede gana assalamu alaikum
8: wa alaikum wa rahmatullah
0: ndam duga
8: kuma isali ngoro katikolo mai kindi mero ga ko
0: ngila isali wuce kasaro
8: ah ngo korai hol konno amana kuta duno
0: ayeno
8: konno amana kuta
0: konno amana kuta daano nduza abchin
8: Ah, da kam da wannan ya zafi.
0: Ai manum.
8: Nam tamatun zu, mana zun bai awfe, awran bai.
3: Konno,
0: konno mana kutwa duno, tamatun ram zun bai yono.
3: Ganan zu bai hadai.
0: ganan zuba wani man shake
8: kaptin tam suna daga ta mazu jefa ta
1: zuwa wani kan na mana ku tare wai kan na mana ku tare gana mai kamsirin
8: ah kai dawa
0: garin bai alaka ne zamu min kai wuce isa ali kasaduro ajaba assalamu alaikum salamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: nam
6: Kalewan
0: dufan dia.
6: Uma ya Fatima ba mai dure ma fa ni kalwan.
0: Ngila ya Fatima ba mai dure nya karinyan.
6: Ai dina
0: esidin nongo. Ai dina esidin nongo no ma ai manum.
6: Tamaturamzu
0: nduza tamozin.
6: Ngila tamozu.
0: Ndu ya tamozu no. Ai dina esidin nongo. Ya nyembe ya.
6: Ungai na fara
1: bayyana kake. Kwanga lonchu gnazin.
6: Ah, hondi mi.
0: Ai dina su din nombo no sha. Ba maza.
1: Auna, kuma yaro ishin. Ai dina su din nombo.
2: Kwanga
6: kwanga.
0: Ah. Yanga da kadan kadan. Hankal kadan kula. Ko ban shek.
3: Ah.
0: Bulayena
3: da zamne.
6: Yo malum ka ganga ya tuwa
1: wallahi adai
0: jina adai mare malum ka ganga ya
1: tuwa
0: ai zudi
1: kara irin da wani sanada
6: ganga
1: da gon suli amma ba ciya
0: da ka da zamu mai nau
6: na ko
0: ka ne cura kaza a duwo no
6: a rage zami ba nan goyi ba
0: no ni ya Uje kazaro. Yes, kujira. Yo, ai dina sai din ngwa ona. Malum ka ganga. Dan gina no shi.
2: Ba chura ne ba zan
0: garajin ya. Ah, jar na lan gina duro monjin ba. Kam lai su fotu mamman wani da lan. Ka ganga da ba goi wani da chu ja wani man sha sandin na. Assalamu alaikum.
9: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Na'am duma na jin dan bo.
9: Babun ta jani Umar Rabib goro gambore
0: Umar Rabib korombe
9: fal
0: nam
9: a birni mi awono
0: birni mi awono ai manum
9: wala shako hakin azawu mango
0: birni mi azawu mazu birni mi awono manshak nya kirinjin
3: birni mi
0: birni mi
3: Bala ngi kana are da kole ya maza da are are ya maza da an dero jar zamne
1: ne kura
3: da nyiro
1: de kana rozu yin da
2: gamne wa
3: kai birni
0: birni mi awano
1: birni mi brave daw blair ga
9: to da are no birni mi are birni ro
1: birni ro ga da ar ma
0: birni mi birni ga birni ke da tota birni
1: a birtir shilom long wal kam so baba ti ni arma birtawo ya arma birni mi birni ro ga ay da bre da blair ga biya sama san fa
0: ay le mun yari zo
1: birni mi da kuma kon tilo na seri karan karam do da blair ga mi ni no kam musa cha sa do ya kam
0: biya kam zuba ma birni ro ga ya fati
2: a wani ba kuro birni ri bara
0: yo
2: ga mi kinaram nu tilo birni mara ko sana
0: yo fanji ko Gila zaf sana.
9: Da koro zao ka ando ne.
0: Ka ande da cirra kaza a duwo no.
9: Cirra kaza da dan gunumiya ko zan ne.
0: Ai. Are. Mu ne gode.
1: Mai an ga rawa din an gunumiya.
0: Gila ne wara.
1: Umar Habib ka sa da mungala.
0: Umar Habib. Kai. Mu ne gode.
1: Mai kaza.
0: Jira zalla. Kai. Suburus kufal diyo la falus kufal diyo arak subur. Assalamu alaikum.
10: Wa alaikum salam.
0: Na kilewa. Naam.
10: Modu ngaman manaji.
0: Naam modu ngaman ya kirinyan.
10: Ah koren mama kamsel manaji.
0: Mama kamsel naam.
10: Ah ala ko engra zuo na.
0: Ala ko engra zuo no.
1: Ko engra zuo.
0: Ko ni engra zuo yo ala ko ni engra zuo no. Ai manum.
10: Na
0: Jones mazuwa.
1: Har an gama rufu ma na mamuriyar na bo?
0: Muka mu ma na mamuriyar.
10: Har mai,
1: har. Ah, ladan njim zoren sa tsono
0: ai ya on ya din
2: ara
0: ko zagara gamma ai uso ya ara kurtu de kura kura zo de yo ara ko yi gura zo
3: ya yo na din sa tun zo yin kya
0: njes kono ai
1: njes kono ne
2: ma ga ji sebi ya
0: ala ko yi gura zo ala ngoro na din mana ji sebi an ga
3: ta tsine na ne da
0: ku ce ta kono ya
3: ta kono ya nga wasa tsina inda ta kono
2: shi da nyim zore ya gari gari ya
0: kai ya wara je ba kai kamuri assalamu alaikum
11: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam yo
11: furra ta ga da kuma zara abatin nan
1: kuma zara abatin nan
0: kuma furri ne
11: ba
0: chirra chirra kaza
11: assalamu alaikum zara abatin
0: kuma zara abatin ade awara gulma mar gi jaw na diru
1: gala waye sama fanzai
0: waye fanti cirra kaza adi sama turum zumbe
1: shi duka manzara abatsen no
0: ah kuma manzara abatsen dia in fanti ga gain mare
2: ah kaza ne shi ari mara ne ya
0: assalamu alaikum
12: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: na'am
12: ngela umar abi ngora jambore na walti to
0: ngela
12: saman saman kal ra saman kal dia saman kal
0: naam
12: saman kal
0: saman kalon ai manu
12: zao mango
0: naam ndu
12: ngela shegganga maru ha kin
0: da man shegganga mai
3: saman kal
0: saman kalon
3: ai anan
0: zam ne lokti
3: zam ne zam ade samman kal zam ne andi randa
12: yo samman kallo no da ya kam surin baro lumzo
0: yo
12: dina lumzo
0: kam surin baro dina lumzo
1: ni ala kausun ya
0: ah ko anan zamare wi she umar abi wi she kasadir lokti da class udina de botun da goyen kwa assalamu alaikum Naam Malum modu budu lemon manya krinya
13: Yowa koro koro ndok kachira kaza are Dapero wona bokku men nin karngal manglaw are ro boko
0: Ah tawodu ngai de gultuna made nin karngal manglaw du ba masa mai gultuna mare Shi jao doi jao re kaman ze cina mare are ke sho
13: Are da cha ma yen
0: Ah nin karinga na ngilaw da tawu mare folli mi angu waje ne assalamu alaikum a washir manyo kaza nan lagoza kalamin da zayin so la assalamu alaikum
14: wa alaikum salam
0: na'am duma na jin
14: kuma falma ta malama ne malama
0: ya falma ta wushe kasudu wa
14: alaikum salam
0: korombe ya Allah ka ni zamnu mi
14: ah korombe bola wa koshi yono
0: bola wa koshi yono nduzar jin
14: Ndi ya reza.
0: Ndi ya reza. Uman shoko choko.
3: Mbola wa shoko shi?
0: Ha.
3: Yere.
2: Uma
3: shoko goro. Na. Kudu. Letko.
2: Hali.
3: Wala. Na.
2: Ya wala wa kirini ya?
14: Ah, kirini.
2: Yo, mbola wa koshi ka kirini shawiri suro.
0: Ya wala wa fanima wa?
14: Zab
0: sina ya
2: Arwa Arwa
0: ah wada jibo mare yawa
14: dina was corona
0: ayano
14: dina was corona
0: dina was coro
14: ah
2: da shar ma kamsul
0: mamir kamsul mashi
3: dina was corona
0: dina was coro
1: ni da aywan mi balbal rokin sharu
3: yawa
14: madara
0: yawa
14: kuma
0: alek
14: yawa
0: ya ala diasuru
1: dina was coro
14: ah
1: ah chare gurgunan ma kululo ne chasu gana
14: ah are ronza
0: yo
1: ya da
14: gurgunan gurin gaja gana so
1: gurin gajara
14: ah
1: dina ai ro ai ro si korwano
2: gajan no re
1: ar ma ro
0: Ai nyari zo ya kwata.
3: Awa narin bero no zemba ar mare. Ya.
14: Mhm. Ah kamuru
0: dai bi
14: abrizo diona ya.
0: Mhm.
14: Pam ja sha su tulim ba dai dina wasarin ga jaran ga
0: nana. Granu ai.
3: Mhm.
14: Ah.
0: Ngale. Aje fa kam la kono tushi wanda. kai ya bubata dina was goro kamu
2: burin
0: gajan gra zo boti dere gogonyan assalamu alaikum
15: alaikum salam
0: nam
15: kun gama kyan walle su
0: wushe
15: yo alaje awo oman kamburu kore holbi
0: yawa
1: ala nan gona rusun
15: mom awo no angal mari tamsu waye no
0: ajaba am gam mai ajaba mare hangal mo ditam zuwa yau no mana ta mo
1: ma muri tabarakalla bade yande lai a are zuwa cool jare azub suka kalabcin
15: adu ba yo
2: ko no karabse ma yo no cidiyo su kula gozo cinjiya kan cin gaji ma wani ka kira cinjiya
1: ya la baraziki
0: salamu huma na ma ate da to kasar do ne az kujera kurdu de burnya bulade ay tumara de karantu romba ruwa ko ce fara scrum ne dukla waya de ta magana ta yi da zai amso de tam tam za ko zai de koru nindiri zai biya wa lamar nindiri da jala kasar duro kasar sira a kauri do ni tanisi ya shi ma wanda kamso san barai for the reason group to mi nan karo for scrum duro a korom ga horo terim ba ranun bakkum yayi bullimin koru are ma ronu mi ya zume kafa kalewa sulema wok 20 fuye dan malma inde donye sana da am gaje gabsu na patan da suna da zhabsin awa ilmu da mamati
3: mare ne ma
0: a da ji kuru ngawa adelan isim ruptimi ara amaro wallo no ma zawo da form gata da ji club wok 20 manatiya nduye kamande sha suru na rollo no ma da ji gana dan isim ruptin a da ji kuru allan sutuye am doni ande krinzen patan na da ji kuru sandi gota isa for scrum drop drop ten adro askrande tunisia haya da ji klanje lan kusupal me mare koro doi shi kama kaza ade ka chira kaza ade a koro made rozu jawo rozu zuna ade nan no tomorrow le jin non
2: jiren
0: zo nan no tomorrow le jin non da ji ada auzauro
2: kaza da mu ko mare
0: nyano
2: tum leje
0: yawa yawa da ji are jawawro a cinaw da ji kuro kanu de su rozukara a wala gare be yayi zauro na lan je na mare cina rukum gata a wala an zasa be yin tati da ji ndaso so lamar da kijiro je odi cima tam tam do da ji kuro na lan malama de duro da ji minti falliya a wala kaure shaure la be ya da ji hazaiya da ji kuru faraskaram da duka san su kolubiya
1: assalamu alaikum wa muhammad kamsulum ala barasu ku amma da ne kuma to kun zaro kan za su ku andero boxa a wannan yin da nufin fahin yin da kadan tare na da sandiras kai na kuma kam da mamuriya yin so kuma ro ambe bala manawajila usman ba na ngari so samma na fata anja kirzai na dai kurusa sandira askarin kurusa biya ero kasa da dai goza afi magade ga telemde kan dare haptu ma baso da wartan na fata kuro ande kasa da dinya wanda diyo imbe kolle ishe telemmaru haptu nan karo ishe faraskara mada adarni na tuma askara ala rasulna
0: ngela tere nyen askanya na da jikrutu susudo ni am konza fanoiro uma bunu tijani kondwa nan diro faraskram da dawrun jaboke ita gat guko kafa kliwa sulema faraskram ada imla rafa walte kalakiyen daji kamso da su ndure don zai diro hanga la kana za daji lokto da su ta karanza daji nalan haka subda yabe ka ji ka sai ndi daji lokto shuma duro karantu kliwan to suno wa salam.

0: Masha Allah, Glazoro, Harami, Kurintun, so to Mangana play Aditada Zun and Yakurazina, Qua Dual Dunin and Yokate, Ma Ada Goyo Quenny. Botun doso ada fulful logone bayan nan doso anjo gumgui diol doni andia bonu kawrin dodoni so for us kam zawalli allan gumgui di shima kuri uskufal diolar fal usku fal dio arak kuri ngo diolla andia bozina da fani assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dar do
0: kilewa sulayin duma na jin dan andia bo
1: ai shaman way
0: hello Hello? Diwal di dagala la mashu wala tuba. Gana muko fandimi ya waltini andi ya boni. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ngila nduma na jinda wa andi ya bo?
2: Bana wa sashu harikini di mbara.
0: Ngila bana masa atuma ngana fraskram ari nyako zinro.
2: Ade.
0: Ngila zoro.
2: Uli alo ilmu kinjodo hao shie iba.
0: Naam.
2: Ya iku fraskram gawa edin.
0: Hmm.
2: Sama... korondo kuma shi faldura diwa idin awala fallan dia am kara ida kero tafsina de gul gana
0: yo dai
2: ko nati de shi maro hangal kana
0: sai
2: kara ide to da ita andero kita da sai at chiro da yo guru sai yaru duriyaru fanye no lo no ma ta ko zinaro adya sai ya tafsinde kiji
0: Yo mana do ne gwamnati a hangal ginazun ma da abiso le gwamnati a hangal da ginaziya son do rumin kurumin sandikara ya di isani le fada fondi wannan karo
2: Ah kuma shi interview don gawa din shi tada da gulzina amma la isara da natlan hatta ma kirmai za so ma dai sai do ne a rogu zai ifen ma amma yo gwamnati da hangal amshi maroci gulzina yo da gwamnati da amshi maro hangal ci awalanya hangal da girgi amkara ida boza isa
0: alma ko futi men sidiya fasal laza ya hangal sandigul tunai ma ada kawozu muradin zagaljin norumin gwamnati dana aw kirinzi misallo ngo awode muraditu chase adio tunama gwamnati ba sandio awozina ndilam zuna de su kusandi karaya dia bozi manya kurkani min kasarataro
2: Ambei.
0: Mhm.
2: Ai kulli me akmata tar kindaram zama ba gulzina.
0: Mhm.
2: Pero fato ala ya zarra kulzichiya sai andala zina. A sai civilian jeti ya maro kulzu kitauda jila goven awlaro wollo ne. Dai kwa hangal zaka na gurzina. Adi sai suka ala sai sai boza ise.
0: Ngila zoro taida ne nyuro askunena loktu mafandim andio bena numa gumguma rotuma gana gwamnati su makaruyen kawrim do ne gumguma ada fanzu katapla gosu naptin nefa ada fandiyan sandi gapsina di isenro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: nduma na jinda andia bo
3: baba gana bukar baba gana bukar
0: ngila baba gana bukar nyakrinne
3: Ah, lafda kamaro am yisaya tarana di sau marangu. Wa ngu de suran am la zoro le da na den le manso maza so ndana nde. Le mandu goza so tia mai de sumai da kana la atien awza rausana nde. Yawa kamamla yisaya kuruk aye yishan da aye kandaram ja tan tan nemme na wala so ra kai so ro kinje sara yisaya sarana zau marangu
0: ya ba mana do ne isaya sarana zau marangu ne makuru isaya gwamnati a wanza sumairo shektana ni minde sandingawe isana langawo dau jamiro isana lang gwamnati a wanza ne goza isana da samunai bayan beya
3: biya ar maro sai am da riada yisaya wanda da goda yana mai gwamnati sumoyin da riza na sai inde am la kuru yisaya sara na am la kinjerin maradin za ba masa kinjer ko yisaya sai amma da sai yake ne amma kinjer ya zuru sara na amma turon darin a wani har tipshin ne wurin da guda amma sai yake ne sai surorin geji
0: Yanye kurumin ba futuyi tudu kazi shimari kaltu sandiye isani lefada pandiyo norumin.
3: Kazi shari awangila jinari. Tumaru kuruna la so yen fwa dine na amla fwa tuchi sari.
0: ngo bayan gozu isina doni diol doni waya mane adi andio shuwa lo wallo no. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam duma na jinda andi abo.
4: Abo kunduri gula gomi lo yes.
0: Na?
4: Abo gula gomi lo yes.
0: Ngila boru nyakrinyen.
4: Ah, kun godiya zo ran gulan duma ya zanar wajin ba dai ko limmen ba dia ya zanar wajin ba do ya don na tin kula kima mata yi goje sai dai kisan na sai ya am bula idan su ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko Zahiru aka idu wajin nan biya kirmaro da jamin da so yin
5: a wajin ke so tsawa ne wajin ke
4: wajin duka tawa da wazina gwamnati kladin awo kata flagozina karo
5: a wajin so zama da wajin ke ya ne dai awo wajin ke kuma wani ya mudu yikun kuma aula wazina ko sun yi mai yanku
4: Ari masu kai tawa din zida murada yayi gwamnati lenim awham go awajin ni mi tawa din ba ma munzi lenim sho awangai wajin nim suro daw jemelan bayanin ba ari suku tawa di data yayi Allah ndune gwamnati din na sharin sho hafki awla kladin katafo gozen akai dungu ja ta jirwa nan karo Allah kula sharin murado ko glazoro diwan zirba kamzina awdudo ne furtu ba ma tartudu Sai da zuka zai kurarin ta waljin ade suka furtun zirin a wada asuniya Allah ndune katafa gwatu da sandin Assalamu alaikum
6: Alaikum salam ya narza
4: Kili wasle nduma na jinda andi abo
6: Ana na jinda fasi
4: Na
6: Mame wana jinda fasi
4: Ngila zoro malam Muhammad
6: Ka koran zoro ngala aure to da tsaya ndo munzu alkima da katafa gwatu ro mu jinda aure to da ri Siwasi jo kuto no so aware sina usro nap nilewa ego danare tulu lan gima utriman to nima tulu tude is isa down diro gaya ainge nya kama no anu aula kama yoro gulda karu me wajin lopale awdo na ukiman ma tuk ala nan tarwa ko dona to ukiman isima shiro botu so ala so ndumai ko jimba inda kamde ala da nan karu waru kunzu yana da ati shi marin ye guruman none ye tro ya sunum an kullum haru da ma wal tuk chotto sa sanum shi ma num sawat na sai shiro kulliyam num kam nan shi marin ma gole no wutan diga diga puna de haru da ro ga a shi mar wara kunda isa ya a she na tun ni lewa ide a da shi mu sumun duhan duana su goto ile tinde shi ma mara ro gima wala nya kam na har chama lokulan a tilan goltu tilan goltu ya kuru karun da sasanum zamar shi ma don ji amu su fiti ya lamar dingi ma au kame karun da wazana da kama gulimen duma karun da su haima da
4: ingila zoro malam muhammad loktin da dingo ande muskaf sin tai dan yanya asgnena bayan na gom isma don ne loktin ande u muskwa habce wata mangana botu ade gwaniya jiwon jarit mangana sanne no assalamu alaikum Salamu alaikum. Nduma na jin?
7: Ni wa jine ya.
4: Nduma na jin? Hello? Tumangana diwol nzaari gana la takala. Andia fanjimbaro waljin. Tumangana kwa botu gana adi ngila. No ma, assalamu alaikum.
8: Assalamu alaikum.
4: Nduma na jin da andia bo?
8: Ah, bawal marli man mapari bia mana jin.
4: Ngila ba malum mori nyakrinin.
8: A wado loron jadi har tudin din naga sake larin gumnati lanzida ambana da ya kuma ran nan da na ko tun za wal tun za sari na da sayya din tun da ce sayya ambala da ya kuma mara kula ro sai sayya sari da sayya kalan da kalda a wato ya ka sana da zayya gumnati da din nan tun na da dan doyi Panturam menggelar panja awak sesana dulu aja awak sesana dah zaya tu di awal itu lu zoom dana zol gojino amma musulmin no birniran ne to yadi laita rana fondum nya sai asiru duro mo wonjin ba sai dai kan baladiya suron na an baladiya da an da kozana an ne nala ne mena da kozana
4: kurun mi an baladiya da lamar sulhu da gwamnati su kya naftin lefa da fondiyo no rumin kasarata luktun jerin goba isubura ya zobari zina da
8: ngila alan ne lewa satar zobi alan mo zun ne lewa sudu
4: amin suma amin ngila tai da ne nyu askini na harami krentu inde so jawon zirin murad ne na don ne amma luktu ba isa ande bora ce zina dia suku na lan kasar don ne fraskam di tamtam me adan kulu yen not mangina ma fu ya so ande fraskam ado rubka tuma ande be na ga de kapsina ma ada gozu ishinu tumangana fraskam don ne zawalli arita da zina dia kurno zina Susu injiniyaro ne kalkal lokto Allah kwanya Hafsina Amina Adamu unen dio for scrum shimara itagat kike ade makuru botun do so ada fulfallo gonge kawrin do so mo kana Zainab Alhajali wanin dia sai lokto ne puya ma assalam

0: Ngila masha Allah huso andia krenturo harami krentun deso tmay biji. Nandia tam doing flindi adia gwanwaro kuro tmay biji. Kangeste nandia kosenyi first come di tam ma first come doing. Lamara nile fai kalkalok to adia nandro itagat kaya na karaye kuro modu ndi doi muhim. Kwe kla din zandinyan ma ada kla kala kaswa doyin shi cholera au kaswa doyin fita yarta doyin bla yarwa allan fomjin ma kala ayairo jamiso e clan sa sat kain ye clan kusato e kwe doctor goni imam director doyin public health e nilefa jamiro njistu ye kreber no ya kalkalokto adien zantinye na kareye kuro ala baras ke shi andiro awa kada kulzina kala shi kaswa doyin fita yarta ye jamiso e sha cholera no sanama klalan da jikrin tun da so kalkalokto adien zawal la premia nan dia rubtu ayairo awagul sanama ada kala din korondo sola bi chuwa nan dia andia bono korondo swa andiro gumgowin dai kuroshi andiro jawagwacin klan kunti nan ba duin andia bono yi da sandima kuri uskufal diyaular fal usku fal diyaw araka kuri au bi kuri lar kuri fal u diyaw inji kuri lar araka diyaw bono nanti ayayro awa gusna ma adye nanti akurna jo au korondo la sombijwa nanti andia bono nandiro korondo swa za apturo. Aslamu alaikum. Ndawa tukliwa. Barka du class awalin konum da hamme konum da gana chidian ndu nguro mafonye
1: aisha
0: nguro a fantin kirma aisha nguro mafonye first come de tamtama da kirma wa ai kulli ami ya rabbi ayye shi kaswa din nguro na shando so din Mashallah gla sauro aisha to yin groma foni askrinena nyiro loktu mo konum kro ade ma kalka loktu ade andia botro krunchu bono korondo la sombija nendro ngo korondo swa zaptin. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ne mai dan
0: darup to klewa do klasa wallin
1: asi aisha goni muhammad.
0: Mashallah aisha kan tun da sambi so first come da tamtama ada kan ma
1: so da rokin gana ku so ko martawa ni ta da taro su ke da dukkan
0: mashallah
1: a jama wudu gani wa sai da jama wudu gani ada ma da su go gini wudu ada ita da gani ya yero ya man da dokirin shi da yan cin zai fa tun shi da jama ngala ni ta amma ya uje talan koro dai
0: ai koromo
1: koro idi sima lesu dei sana sana kusa kija kuro awol jin fitu baro jirin gai sai suro ina zazzin awala kulkin dinna lita ro gun gain ba au ni sani sai fitu ba di suro goza Allah da kai kusa do no ga sai ni ki sai in di sa kun zuro Allah do awro wol jin da dan kau so a kau do a kuma ro ke gain kau da ni a cikin suro jin awala zai ne dan kuma mutun da gan boru ma kan nan nan din ga
0: Gila Aisha korom du asun yana da Allah ya sidi an yi rozabcin.
1: Gila
0: Gila masha Allah gila sauro Aisha gwani Muhammad doin gurli mantie askrin yana an yi ro loktu ma gwanin kalkal loktu adiyan andiya botro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Nda ga da radio nim di ya je waskata.
2: Yala Allah ya sidi asabni.
0: Gila du so kuro.
2: Sai masa mai na ngura adan kolokolo waya inda ya fidi a ganyen shi jimba.
0: Ngila masa mai na first come dai tamtama ada kan nama.
2: Dun nana tare da ngai to us doctor Usher kan cira gulmina.
0: Allah
2: Allah no ta.
0: Amin ya rabbi.
2: Uye kore la kore kilma de. Bu sura am kala jiri sa amion kala sija na argana au shire leje amse. Nji shura manda na noru au za kinda au doktar sairinu. Nuru faida tende aye shire gana la a niske suri no au shidro.
0: Kila zoro andi agai ala isidia nyiro za chingao korwa de sama samme nain. Kanchi nde so bono nanti korondo sombija nandiro za apturo. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Ndari kende kuliwa.
0: Kuliwa asli alhamdulillah.
3: Ibrahim Manabi Moromtin.
0: Ibrahim Moromtin andi abon first come di adak nama wa?
3: Ah, keringana we korang lewa doktor oditin.
0: Ngila aiko romo.
3: Si kwa zari ampe manguro yi. Tudin sa yande ayye haya manadi wa hari marikama.
0: Ngila dia gai ala isi dia kamni min awgul suna madu. Ngila askan yena nyiro loktu ma gwanum andia buotro. Harame kirinti ndeso andia gayo kuru korondo suha kuru go shie andia ro zaabchin. Asalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam dan baya maina.
0: Ndar dok lewa duk la zaulen.
4: Hajja Zara manajin gure da ke cire.
0: Hajja Zara first come day tamtama ada kan ma wa.
4: Da ne nan kun go kai yayi. Kun go da sun gana. Un kuro kai ke din na. Kore da doktor da yi amsa duro. Duri so duro ci sa. Nan ma kuma mangulo la amsa ya kuma ya mai da kuma zaman da kuma ya da kanso da lum a ko so din na ayi ya rasa din. Dai mangulo la lullun mola kanorin na shiro cin gudo guzendo sharin gudo walbi sha zuin a bama ba a ku karo zuin no so ne sha zuin kadi so kadi ka man so bati bati so yo shar kan zan so din gudo so gure lan sare dai sun zu cin gudo sen cin gudo ro wallo no ai gudo zuru waje biro wuri ciro ko anan ka do an ta glo kala gwamnati am diriya war goza na salabi ma so gure so zu mi ya so ko zu ma normal kure dai kitair sai adu adatuna ningiri ma taulan amma kunde be shirnan done a akai dai a ke muka latiza mangulo sada duan a ba so a bat bat ti sun gudan da sa wala so guze ma har goza so lolo so shar salan a wajiri ari yin au inji so a inji ngana ro sha wa so da san ya bi an dai tara so wacce so lokta lan ko so wallo ne dai am so da kata fa goza ko har ma kaurin yo
0: Masha Allah ngila zoro Hajja Zara askin yana nyiro lokto magonum kalkal lokto adiyan andiya botro kro adema nye botu doyen jamin dero duma kila sandiye noza awa doyen za swin kila nza awu nile fanzwa faiti nankaro Asalamu alaikum
5: Asalamu alaikum
0: Wa alaikum salam
5: Kuma ya
0: na Kuma
5: ya na kwa shee manajin Ya Mangulo ruki isuri Duri soru asulu nare aliza dikeza isaya Mutkonza tulo hulzo imba Buriza zo ya dai Sinja alai armanda isaya tondi Kaya duri soru Duri soru chitu
0: Ngila mashallah askunyena nyuro Jawab
5: Mangulo gisuri
0: Ngila mashallah askunyena nyuro Loktu magwanum kalkal loktu adiyan andiya boturo ta ce harami kirinti inda so allan dareram doi botu gotin da duro kuma ala andiya chudo dai andiya gayo korwan doso doi korwan ma adu andiro shi doktor andiro zaabchin raji doktor ango shi koroma bro haule andiro koronza gamzu na idiyei shi surokirin beyi wano kuru kam surokiri au yartibadizu au fiti badi za au biya she fitu gultin sunna yartuda fitu da kaltudwa au da cholera ro waljin nono so au fita au kaswa duin tokuta kronitaro ya dodoro waljin nono
6: ngala thank you very much so I dey doctor kaswa fitu yarta da won ba maro amso ro gunyin tin zar kalkal giro fanzaya no duro litaro leza allo karma won yiro oral rehydration poinin suro

gala zoro karantu ta magana fule ade gana ro nan dia kurno zunaro daji karantu so lokto yandir muskapsin son fule don nan ro kina alandir dem dodi first kam do hakko anam gana ku do kashe tamain we modu do kuro kude zan dina makala shi ayo doni shi kona da awasta kura de ma adlam ta ma alan nan dia suro bai natin na ma da ilmu so agun warat man dia mbeji daji gaima first kam shi ma da bulin sarrafa mafu ya nan dira modu do bulin sarrafa ma mai ala cikara wa dor dinne kura de ma ita ga sinne su su kasar doni a kashana injini Amina Adamu lokto har kalkalle ko wanda su hafsu kura da ma andira fule su a sakanaro lokto har kalkalle Umar Alhaji Gaji Maidu faras kam da wani ke ta kana andan da sai da fuya kawo do kalewanto suno ma salam.

0: Ushe kinshiro para skram da kelero nduma nazinda nande aboni mi.
1: Em sanga ngoro magana do fulna.
0: Ngila em sanga modagana re nya krinyan.
1: Ha anan muri no do tinda soriyaro. Ndiya fala ne kala kusumara to kala kusima. Kochi je isa kochi ro ne muri. Dazi da simoro no kala dazi anzo eta na. Dazi ma okruza da lemba sa dazi ma do.
0: Naam kur ni kuro min kuma Mourinho da kin shin zu awwal tun zu karabka don Real Madrid ke da sandi yala
1: a sandi gi ya sandi na ro da sai fula ya rikalan da kullan ma
0: raks kullan za da kuljin na kuro min ishiya
1: a to iya da sai da din shi da ban sai da ya kam da wal bincin na to bai juma da rura su gobe da
0: jin ngila zoro da jin ro askrin yana a lokto agonum bonum kurade ma nye bonum da yumain ngozo lande abuzun
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ba'ala ali umar abin gora gambore
0: ngila zor umar habib nya krinyan
2: adado ne machel kari chelene ma re si parteta na ti tsare tela zaga nanande kunzin gana ya mana shiru pa wanta shiru a wuri ma so tsarein gima
0: na'am
2: kontra ngun wanta shiru so tsarein gima
0: na'am
2: a yoko na shadow ne kuma shi Chelsea man City are
0: na
2: sai na sako ba kofi na tabbatar ma are shi Chelsea da shi zuwa kuma sai kilan da magana zuwa gangaren ci zana sai kilan da kuma coach Fantin Murad zana sai ma da tun zara an je da gana zuwa ka kuttu
0: na
2: kuma ruki na shi ko be man City kilan dun gojin
0: ade ro arumin
2: a da yaro rukin tantin na zoro ne tun zara an da sai da dubiya gana karan karan
0: amma rumia biskenza o ngawa ya daru rumia kanasar kla chelsea sa wanda na da manchester chelsea zuna fato chelsea nan ade ma dialan bolle sha zuna nottingham forest sha zuna liverpool sha palla fafal kaman za zo barta ci zana dia namnum rumia su robiske uyalan na don chelsea kanasar sirna ma ba dia biske falgay ma bisken za fal kanasar sirna ma da kate sha leeds united ta tumangana
2: are da ma ande da ma sai ko jana ma sai ma kuma har coach da manchester united futu ande dai
0: na'am
2: da coach mun gaida problem da duriya din futu kuma yana live guduna ya
0: duriya
2: da kala kin ba tima tim da wannan tim din yayi done bolla ban wayne kala kan ba ma ayi kan lobban da ban ku na sarkuruwa ko shi da ngai problem da karai
0: na'am
2: shi ne da kurne a da error
0: shi ma audio ne gultuna do shi Mourinho do walt ishi a rex karabka da sashinwa kazi ya suron da ana ma din
2: ko da ishara ta sai baro suruko da shi ma dai kam karun zu dai gana a wono gima isha wa na wala jirin gawai ro sannan na wanta gana dan ma da kuruma da da kana din da kan bai
0: sai
2: kana din kan bai ya
0: na'am
2: kama coach la yisu ga sa fal awun dira wala su je ma su zai sa ta bari zai kana da dai lamba shi ma ga dai
0: gila zoro nyura askrin yana Umar Habib a ngorodo ne gambore da jinye lokto gonum bonum kurade ma bayanum da yimayen assalamu alaikum assalamu alaikum zol tumangana kamgat amma so ne ngozo walla ande abozuna she daji gotin ba tumangana gana la taris ne to kimbe assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: oje kin shero para scrum da kira ngila nya kirin yan duma najin dan ande aboni min
3: bana wana ma boni
0: ngila bana wan zama nya kirin yan suru hawara o kiran yana ma adlan koronda su zamni min
3: korora muirin irma zamin kuma do
0: na'am nya kirin yan
3: a amma da muirin ore isna muirin ore akaru gowa ba isna man duli da kala na kilti noma yawa salama kamar na isa duwa da
0: amma kurumin ishiya walta ishiya rex kalanza kilzi karabka da sashin bawo
3: kai ta sai ba is gazo sai ba muirin ore noma di yawa gazo sai ba awla folso di ma
0: kaza da lai sauriya sandiyo karabka duro
3: a biya tara gana lafi ma ba ta gana gori ne muirin ore noma di
0: Ngo Alonso Monzi Abelua Monzi kuro mana tara gana idimin
3: a yo shirki ya ba murno re norma ba godin de nguro karuzo ware shide
0: karuzo do lokta la fuleti ma shida kelma de hangal zina folin koljin nao
3: a koljin ba to amma ya shide norma murno re dai ba ko turin ya ko amma
0: ngila zoro da zinyiro askrin yana ba na zaman guro mafone da jiharami karuntu da ji na Allah daje lenye a biskiya done karab ka done daje indi final epic cup ya boxen ma ada ruyan na done daje karab ka done Manchester City la ruyan biskiya o boxana gawelan daje Manchester City Crystal Palace daje yaka Palma Baro Zuna kuru adema Brentford yaka Palma Baro Zuna kuru adema chizu fato Everton release yak kama da jo barta chada kuru adema Walter Southampton ma India Palaro Shichel Manchester City de Zuna kuru adema Manchester City de Balia Palla Palma Baro Zuna ade plezina bisuro biske dioyelan daje knasar biske dioye sidu fal suma pore boxe chono daje biske Chelsea lenye Ryan Manchester United pasto Chelsea lan Chelsea falla falma baro zuna kuru adema ngao adelan Brighton she Chelsea yaka falma baro zuna kuru adema Chelsea biskenza cha Leeds United da zuna kuru adema Chelsea Nottingham Forest Chelsea yaka falla zuna kuru adema Chelsea Liverpool la papal kamanda jobar tachi dana ade plezina suro biske uyalan daje Chelsea biske kanasar biske falle sedina kuru adema biske yakrosha zona daje fal she papal kamanda jobar tachi dana daje shima biskenza u ngawe sha daje karab kado ne Manchester City she baksana madana ndiro bayanke fangau daje kwa kurunlan aye ofoto jamiso na shadow ne Carnoelan plezina shi karab kado ne shi Chelsea gultuna ma ade shima wane mare raks karab a goram gaska efebe da gojin amma nalan daje sana fiuro daje Carno da kultuna kla daje goram gaska ade wane mare nangam done penalty aero sandia sadin daje ko harami karanto kaw sanan de fuyoro konyen duro to su lokta ganaro lenye isha daje paraskaram don dake le da gonye konyen

0: Kadai na la di nyari nyari ay gule en titi mi ay gule kawrinya ay awshi ma de ngala ay ngala do gonyen di en di ro kati dai awado no we ko kwa duri aro nyari ro ko kana de sandi indi falde kala terwaye falde kala aman ko gue ndi so faru ya wa ngala ro zaman chai dan daji mai daraja jamanza mai shimari larza sunotin yimla sha kauna yanzu so diala mai kama zu kapsi bala garin sai samma bata gozana kauna ya samma so sauran za bata gozana kazuma mai riye samma samuna akai do daji mai yare daji tala surin cintinde tala falla sun zun bozu daji arewa na mai yare cewa tala shi mari sunan zulin zu zawan zulin zu kulun zu fizu su sa barata ngowu barata ngai su cintinda ana bara mai sha bozu arewa mai agun zu kongai yan da yasu mai da ngai shiro
1: ya mala bakar ya kam zu ko gai shi abiya wanda ne na sha mai riland barata a rubuta taida zu biya tamtan malin tamare
0: ade a barata ne a alama na kam gairo luna kam nukura aubiya yanum aubiya kam nukura kura luna bara ni min so kure go zende ro barata de ade mai yasar gurtin kam daraja ta inta izu barata da mai da su mu hajo ya suro mai da daji ta tafcho da kauri kiji ta tafchowa kauna gare ne ron zai gana wa ayan tara tala mai akai suro ta tafce katin da Allah gaisa ci zana lan da kauna kura kura dawa dawa san male za sawarta a ngorwa a kam ade bara mai sha bozu ta tafce na ade kiji zufa ne de au ta tafce na no indi ade dai kolle na rufu ndi zimba shatarwa bari ada dai shi kauna kura mare da uwa wadi kin nongana ga kam da bozu ngo bali funya bara mai nya boja denimia wori na zuro lenimi cintine dane denimia wori na zuro cintine dane biya tumar wori na ame denimi no wolo no da ji sauye nya lenje akai su shi dai kin jalai talafa ngono shi tarwa no zi da akai de le no a sha kani ni biro mai sha bon bona bara ni mi sha cintije bara ni cintije de dai mai sha kolono kani da ile zikuru shi mai dero shi kaura kura mare a tala chare ka in mai bon ma mare a she shi le zina suro blai in ma sha bon ma ma ti nim de kalasirin su amso mana birzin bai mana zin yo dai gaya dai kwa mai dai kolle waltike shari zam ger kesu waltikuri kani ya suka mira sha bon ya barata sha le jimbare ruma ya wado gulera to tsana gaisa dai mai dai birzin ba sanna su ka ruwa tiyar rozu daji kam shimaro yaro yuya bilan gairo mai gairo sai to
1: killa malan abubakar su wanda da shi titimi mu aubin yare srodland a rasa gai kuru alabara su kuru andro ita gat kimin na karam tamtam mai kuru ade ma ilmutuwa to mangana sandi ma jira so da tamtam za go zaina killa masha Allah gana lalin yeto sun ya isha fras kam shi ma da go ikonyan srodland ai shiro wajin no ti aubin sandi don ne sha tarwa zana maduro a shi ma di clan zaro wantin yaro no ti sun ya isha fras kam shi ma da go ikonyan.

0: ngila masha Allah malabar lan ya gana latus ne ishana ai so shiro wa zindonda drogo le
1: kone dai wande wotiyar rozara larin mai rosar cha je shafatu dangayen saka sayar kirbun zuro garar jarusalem ba akai sha dai kakkarar sarna larin a sheshi kauna garin kakkari shi marwaye mai garar rosarin fanzana da atuma daraja kura aula gare kala laso ndosa tarwazan saka walta kurchai da yi kakkari shi marwaye shiro sarna da kara lallejin duza kauna gare sha sata kuna shiro sarina da so wa uma yakin are imam moji ba sa wopsa kakkari ari samo kona kura falde dai sadu mai dogu zana maro sadu ngo bara mai de blande ngo nyoro kure sa golara yo as kazu churo ashe kam don tuya wati are sunna ma har dai sha tai fatu dangai reke ngiri zuro fatu dangai ran da akai ro za dai ar churo ngo akai de suron da a war kona kura de a mojin banji ma kudum gasa dai sha sata dai fatu dangai ro saku ngiri zuro sha sha chero shi dono kuma nan samo na mati a kararo buru goji na raisu barani a wurin go kauna laye cikin zare lailan camo da wa wapsa da camo kuna sani da wa ko ya gongori a wa suna gongo ha ni do ai su mun ara da lu sa do wa ne eh da sa do yo da in ya da kura kauna ya a da ni ma kura kauna ya ro narfun walle shi ka zo da zina gaisa sadin shiro mai kululu kura kauna ya ro sa su da tarwan zare isu na kozinaro kaman ne shiro furunzu daraja za cira da arma nyari do adana karduri so ai suron asuru
0: ngila da ji kwami da majiran dira waltayya ci musain adi ti mangana tamtam za gozana qur'a da masrolan darasa ka da gozana maryam baba gana ngila na badi ai darasa rogolum suro shi nyari do ne andro sutuna Allah
2: kama amtarwa ni mi akala amtarwa ni ma
0: shi tarwa ai fallo asunu ma
2: misalo kurma kuro number 1 salanye wani gangai da ai masu jira ai ne so faldo da shiro goza number 1 ce da su da tarwa sadaya so mu aka kire cin zak shiro sadaya
0: yu kurma akai duka misidi angla labati
2: batti
0: gila yamina ai dara suro gormi suro nyare shi ma de
3: au kara suro rongongo kam de na mai de re sho tarwa sanna ma shi ma uda kutun zu tai razma pangos
0: gila zoro ya fatima ai dara suro gonum godiya darasu kadasro lan beji kuru andro ilmu kadasu kluna nasha done shi tarwa din haldo ne ngila magayen
3: kama mo her dimi manye kam ala yo hersi
0: ngila ya fatima
3: na'am
0: ai darasu gonum
3: tarwa di shi batti tarwa dimya kam do tarwa dimar tranye marutimi tarwa di shi batti wanda tarwa diyeni
0: turo kauna adiyen sha kauna kaman za tarwa za hatta lezu a wushimadu klan zaro kalato dawo majira amamen a wajili a taadu a wajin na wajaji rufani
3: kutu rufani
0: kutu jini ne
3: kutu ni ya kama metarwa zina da zauro kutu zufani ya da ya waya ala nyuro her su biyan shila heri nyuro kwalijin
0: ngila mashallah malabo
1: na
0: walte na amduma da walte ke ta na sanyi ma ndiro nyari shima da gutum ni yayi nya kurno zu nyari kla tarwai allan andro ita gatum ta nas maro da majira de
1: are awa kurno zu na de shi tarware kura gana san mason aw shi tarwa shiro gu zena de ndarama nda ndaro sari ba tarwa ma de kam tarwa zu na de hutun zu surin nolo na am kurai gu zen kwa shikilan tarwa ma audun tarwa turma wazu kozuna dalin da kam da tarwa ja kam da hujin nan karo hutun zun surna kwa shi tarwa zurma wazu kozuna da ji arabin da su a galanye tarwa a ungala ma ga tarwa da kwasa karuwe tarwa lamur kama wason gawar suni da ji wari tarwa mar walle ne wari da ji awo kaman da so ndiya karun da kici zu awo kaman da alai cha ande san masoye da ingawon zu tayyau wore tumaro ngama hadu gulende aduma wonde awdo daji soror we rukuna dulinde soyro aduma awdo sai soro tetake
0: ngila daji a korondo lambeji wakla kaman yare sutuna Allah majora so
3: be korondo korande me o masen ya Fatima
4: dangai da shi ma ason ganyo
0: ngila malabar godiya
1: chawan ai mama wani tari bi keramin zuza kwaza ai mama mai wonde dangai da kamaro arsunari wato ho mi yare shiro dangai guzai
0: ngila da ji majiraid ma nashan zaro walti kin kamla wala sori man beju akla yarishi ma adela
3: kauna rushi ma asori ndo
1: kauna die amdoro amkura mai kala kura kura so be shiro kauna guzai kam martawarin ta bara mai shi ma shagalajin a wanda crusaden kuran za ganan za a wanda ada yoro kashuri
0: gina da ji majiraid ma nashan zaro waltikin kamla wala sori man bejwa kla ya shi ma adela suro kuma kanin gando taro ko majiraid winda awala nyiro taksina man bejwa shin ya shi ma adu
5: kaman da sarai ekatin da awwa ja wanda kolle am ga dai fan zai ro klan da sun hode
0: gina masha Allah aya fatima gla zauro masha Allah har mai kuntun da ta mangana da ya turtur ga wani surface kam don yari ya timi ailan kuro adema ta naso alabaras kuro a shi proskram don yari ya timi adu a majira maranti malaka challa model sandima a rako fraskam shima da ita ga ce kuro adema ta mangana nan da tamtam za kon maro kla yari shima delan har mai kuntun da diwal mana waye ada bono nanti a laudandro andro bayanna yuwin diwal de shima kuri usku fal diolar fal usku fal diyo arasku kuri abin kuri lar kuri fal udiyo indi kuri lar arasku diolan andia fanduin masha Allah harami kruntu nde daraso mita fiskusku nota uwa karnuin na karau kuri ade mata na sofras karam doni nyari atime nedro itaga tinna kara kurantu diwal dobonu inde shima kuri lar kuri fal audio indi kuri lar araska diolan andia fanduin assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
6: mero dosu ya
0: gliya sile ndo manajin
6: aje zara manajin gure dike sile
0: ngila ya jazara marhaban
6: ngila zoro kudu ne to kutu ya maudu ta sama so fani yana share ka an zama da tarwa so nim di san bi tarwa ya ga nan zudu ho tero waltuna
0: ya
6: dai suron yari adiyal al awun zuraro kan me gojiya dai so karu fallaro wanda au kama me wanda na ro tarwa din ni
0: adi
6: shi tarwa ma de kure kan da yan ga zan tarwa ma nan din zan bula ba wono shi tarwa adi sha din san ne aha tarwa adi kan me sha su din na wallo no ma shi tarwa ma da ma awu zu kulji shi kan tarwa ne min sai ai suro kana sir kara ya tarwa da tokol din ya da kamla awun fan da ma shi son diro to dalum ya su daraja shi kam shi ma madu shi sa auda na sartin ni na sar na sai su ro nam da mai lankaram da nan zira wata idan an zira wata ai suro din dai tarwa din dai
0: eh
6: san ma suro la tarwa din kam suro din ya war madu tudi mangalau
0: gala masha Allah amin amin gala ya jazara kan tun da sai so ita da ni ro askrin yana fitu da ni shawari mahamai lankala a maudu shi ma delan masha Allah go botla ga assalamu alaikum warahmatullah
7: alaikum salaam
0: ya indarto kliya sile marhaban fas kam yari atime
7: a karin suna kuruta na so na sha babu tarwa jar
0: ade kuruta na so ko ajin majira a sandirupta na so fas kam shima de ro
7: a te kuruta ma re zauro ngala a wasan ne a zuwa ya frozen a wa a zuwa ade ko le zana a shi ko hutu amto de ne a putu zamnonya tarwa nan ya kullun bare
0: yo
7: zamnono
0: adan salan kiji kullun bai
7: a sai da wani da kallan putu na da ya tarwa zana nan da kuma kaman da ya tarwa da ya hamzi
0: yo
7: so audo a tarwa shi ma da ko san din da sai runo zai ke nyan gaur kalato tarwa ma kullun sai da ade na wanda kaman da tarwa da tarwa amma gawar kalatin bi ma ko jin ma kurnye kur kam no tarwar ma sai da ku zu waltin kur karon da tsoto ku jin zuwa sai kuro lai da tere da kulena ne kuma ne ga lai tere din banan jin Allah wanda
0: ya masha Allah amin amin glazor askar yana nyoro kranto man dai sai sai cicibli mi doni goro bypass la botla ga assalamu alaikum warahmatullah
8: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: masha Allah proskam yari atsmei
8: na amsi Aisha ne Muhammad Murali yake
0: ngila ya Aisha tu marhaban lale
8: lale ishe
0: ngila zoro ai dress rogaram
8: ai dress ne makora kuna ne nan don yari auti tini bande na zoro na rokura sai da ilmu kalista da zama wa kurna zo na ce mun tarwa da goroman kam da tarwa su bin shi ma tarwa da sa do kam da tarwa zuna da mako zai je waje salale din ba wan kalaman tari tarwa ba da shiru tarwa da mura alin karu ya ce man kaman zu tan jingul zara
9: aha yogle ya shitu ni airo churum na sha kamar shi fraskam ku ya adu ta na so sandi a cibili misro da ruptana sandi tamtam za beji sarptana ilan
8: ai tai da zama wa kullu zanya an dake tubuli mu fato in sirnye to sande so ndar rupta hatta bayan sanana ni tai ina ga an dake tubuli mu tarwa a wati so din do dai non ne
9: ngala masha Allah
8: kuma ki tubuli mu ma ki tubuli mu ro ma jira dai ma jira to yi fam zanana da gobe da kamar da duk fanye da rafi shi na gonye
9: masha Allah ngala zaro
8: mariki a tai da zama ilmo talin ta kine wanki ne
9: ngala zaro amin amin masha Allah karantun da international international le mitafis kusku nota uwa karnuwin na kara kur adimata na sofras kam don yare timi ayin ndo ita gatin na kara ngobotula gain assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam warahmatullah
10: na bizo kliya
9: kliya sile gana lama shi wallana dolde nduma na jin Allah sarki
10: kirwa ba jin na dai jin ya ai wuri fani
9: ba ah nya fantin nduma na jin
10: kuma sai mu ga goma
9: ngila ya shatu muhammad nya kirnyen
10: wallahi na ya kirna wallahi sai da cikin dar cikin ba nya yari cikin ge
9: ah ya futi de lamar shi ma da tin den baro waljin surakan ngan den
10: hello
9: ai de shi kuma tarwa da surakan ngan den kawan ya baro den
10: tarwa ne sha kuma zalo kuma dia so karun dia imana yi ta yi
9: Ngila, masha Allah diwa lumde kam gato kur'ani mata nasu audone botro di mazu taida zus maka ruyan ta mangana karantunaro go botula gain assalamu alaikum warahmatullah ngila masha Allah harami karantun de diwal de ganala mashi walla timangana nande a kanadiya lazim noin ngila zoro harami karantunde daji a duwal da mashi walla da suka na landar ramdo a fella botiro keshe tumangana karantunde soy tamtamza gozanaro karantu fraskam donen yariya timi a karnuwe na karawun da raso mita fiskusku nota uwa kur ademata nasa a malmbor a maranti donen mala kachalla model shima andiro a nyarenzu ilmutu akashimutu andiro zutukur adimata na soro kondela majora ndeso yi sande soro lantamtam za gwazana nende bubonu nende shawar ndoso wa hawa karuntu kaudo fraskam shima da zanyen no lenye fule ndi ada karinye isha fraskam shima da zanyen

0: gila zoro harami kurintu ndeso nene ne kan gesde gozi ndara son kurinu in kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm faraskram de tamtama faraskram do balbal chitu bulinu e tu roi ndiro huruma kana ile kawlenye pele ndi tamtama talam na sara yadi sumu ndi saga gambe ishando maududo ndiro clarz zanda jindu shi suro chida do hawar tartelan tartib au home kurturo tukna nasha numkam au ashirdo adam ganai da faitie sha tulam nasara ila ma privacy lan notina madu alo nandiro paraskaram da donye tagad kiyen futu nandiro broy hul makana dei ku soto nde so ndu andiro so njim hawar terte do rta imba dadi la la falla india is amma son nay tida majarida idano ku sa miu klai dei tida jarida yare do rzina tagad sin ku radi ma aw tida jarida ya aw tida do hawar terte da kildina so soron bayan andiro sirin raktin zilatar shiman duma gade ni baba gana wakil ngala andiro bayan da sirin harabi karin tun deso naptun dosa ya sayo ngo zandiro washa broken awal me dena
1: kama awos lam na sarailan privacy lan notina matri ibi o ma zo so nasha do chida jarida ilan
2: aw kun awal me de shi ne taram chida jarida ide aw chida yo so jarida ma tam shitin granim yan darao so chida nda so so laws and ethics le dei a ho ma do yi chida ar ma da guidance din ho ma do yi namnam aw aw gaidim yan yan gailan home team o ma ko kata mbeji uru ethics mbeyi rules of good behavior audo e sande din yi mai nono ma jira jiri da e suru diminelan hakki kam ma zol ngula riumin hakki don kam zai riumin hakki do adin zai riumin uru hakki do a nam kam zai riumin hakki akada ar mana karo jira jiri da yallan bayar gonum gamnunmiya audo e ronmin na audo cikma hangal lum kalarin lejin ishin na dan gu daji la ada la rimi ada ethics ngai far lakin ada lo ngai ro klaran lo ngai ya mana zana awar samma so da nam shin muko no polpolo gamiro wollo no ci da ada da saman monte mo jin ba ko rin not balan dimi ay awla shiro ci da jarida ay get keeping gulyan man beji da jin na da get keeping na editor kura edoro leja sasel aw biya chatto sasa tokol den sai miro kalaksa sa dimi ay asamiya sa dimiro wollo no chatto hawar nam aw dawari nam shahar madawur tok izan da dero mana da masautin bau
1: ari yo le na sha do kuma cira jarida da man kuma kam me a wado kasatun zubala lum hurmatu ni cira ma jarida nan putu shi kuma kam la kusoto la ya don ma do awola shi na sha a wado sha bonu ma dinga izan deno nay indingai ashire ran zandeno yayi nye ranum cida jarida diminum ranum gonum dinaro urma ba kasatin zubala
2: a ar maratin ma ala ya mara mu wajin bau a misal na kirmanya amma majalisan to sunoyin kwadin da yanzu mura da zai waya nam granum amma recording din aure su manan majalisa lan to sunowa auzan da nawa mare gonun wasa for zoom jami sai kala kala lan na la men dare zai sai rasu kuro a kam la adu ko wane de asuzun yoro manaziya adin yima yin nonuma amon buma hakkin zaro gama a wasan lidima shi cira jarida idi kam sha baranum cutum bollo no acha man kirmawa putu donum iskina ade a wodo wa donum ar no wana kila a wangayelan mananyen no nyi no ma we no wana amma adin kasin ngaw mana ar to monyana ilan ka wodo kirmawa interview ar barinyen no gana laminti fallero zande nyana ari na shirma ar kullum cutulum bollo no consent zibalan cutulum burukal kazai ar ethics da far lasina buru range buru goin cewa aula kalkalgin wurudima auturma da zaron right ne raga ama range sharari do kala lamar arelan hakkin za au jurisdiction zimbe malan nya lege burungin amala asan yim gailan au do sro interview ndero ekie ndema gonum ikama da defending dimin da ada shimadiya ethics dia kullum cintinma lo sado kala lamar cida interviewa a wajeri da gare wuzuna idan ba cintinma kam kala amber wallum le kalam lan awa samma ita gacin an martin man kalkaljin ba
0: gila zauro baba gana wakil ngala harami kirti ndeso futu chida do hawar tarte tartim do sofanwa misal klai mangozna wudo chida hawar da dikin no wallo na shido chida hawar re samyo klai de sidin aduro wallo no ya aw shi ni washa mananye na do leye gonge washa mananye na ni cike ko horo wallo na asala le kamar kasacin ba su baro su buru jinsu misal la china da shi chida do hawar tarte ya rugultiya chida do tartib bai home zo sombeje hutu tudin na so imbeji harami kretin de soanma zande do broken awol mi andero hutu kusatonde ba ba gana wakil ngalai andero sirinao tuma idin na faraskaram diar lenum andia gamindo har dare dajra mole jinno sonne wande sandu radio numi kolimiro pleinde meji tamtama ngaw pleinde tamtama arkrinye shenain kosoto ndi andiro bayinda gozu kozin klewan andi akrinsa.

0: ngila zoro harami kurenti ndeso wande ndia kangeze gozi ndara son kurenu ngila mita fisgo skundu da uwa pia lanzi FM tumaide na pule ndi tamtama bulbula chinta ala ndia sumando soa gambora paras karamde balbal chitubuli nwe sana ndia bro keng awal me bora chetna sana ndia kundime nandi kurentu baso kalama udu uje rin diol waya mana idapur me nandi botu ndo soa diu kalama udu uje rin abi so wakazukuru ade ima abi soro rin zira imbeyo au nandi awla zande imbejiwa zira kalado jamitu kada andia karanzain diol waya mana idu andia fandu indi shima kuri uskupal diol lar fal uskupal diol arak kuri abi kuri lar kuri fal audio indi kurilar arak dio kamaro dio wa manande fodum batanya ndia bonum botum kararo lona da jande ro bayenda kasan jemi kada andi aje zain kamaro da ji sande andi ro bayenda dubturo ngo botu broken awal migana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: pas kampili
0: duma
1: ji primero ya fandi
0: musa duma na jin ya fandi ngroye
1: Musari la.
0: Ya pandi Musari. Ushe kishoro.
1: Wala ya chama hauklari nilakinde kuma. Au. Tumo ndi gembe ni mandocha yake ya kastunoba ikumaru zoro tamtam zifanyira.
0: Naam?
1: Yoku. Kaya kastunoba ya andere ikumaru tumo ndi gembe ya zoro piti zifanyira.
0: Kila mashallah. Hadi maro nandiro.
1: Kuma chitunuguli. Kuma zara ay kastunoba rugulu wano. Tuma no zaina.
0: Ah no zaina. Kuma. Ari sai ma wade ba jor wa mana be kaptera are ji kwa san din maro awla gari wade sad kum san din ma am gari kap sana de shi play ro tam tam ma de futu sumo do so gambo akay de shi sumo da zo mana ro di ni ro fandu ma de ro faras kalam de ni man bayen du ma gande ro di miro jor wa mana mer kam gona amma san nay go boti gari gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndakuli wa
2: hasan kan umar habib ngoro gambore wadil karakol da karantu ye
0: gula bu sheki jero
2: angala yana nde kishana de ga na shaka ya de ande no yende ande ro kala kurum duna zoro shiro usho usho gulgana
0: ingala nya sama irin na kirji
2: na shado ne kuma shi bayan kudo ne diwa ma ne shi jeri da ma wa pantin ya
0: pantin
2: yawa network shi kuma MTN ba man ba sai zan ne
0: shi
2: shi jeri da ma har fitu ba ga na wucin ga gulduna ide shi a wadon ne kam allamtu so ndu tai da na sharin kara so nduna re killa murun zo so shi siri ne wallo na ma a wala ngai jiri hawar la le zugo jin au kam la wala mboz hawara da ita gafiya surana ma nya boja kalan za ba yanzu a kuro nya fatar da yake tin kasan ni ya done shi konum da magozu su da sikin au le zan ni kalam da naziye shi kalan za ba yanzu na ta fatar yin kararo ba yanzu ro konum ma bozu sikin amma kuma pandemic kuma go biskalma shi na shala ngai jiri social media Allah kam ngai mana waya ku tukuma waya da mana ne na kai dai na sha shi ta mangana fero la ngai juri na sha kaya yaji ne sha kamla sarana su wayalan mana da sa da chota zu ona shi da da gozo social media ro zujo wa zuzu ya da kamla ko non panza wa ne ro no dana a sha shi wani ada tele zu fero ada cira shi da rajan za are do a shi le zu fero ada sarani panja banya zor dana da sai kai kasanne mi hutu ba a cikin gargudu na kasanne mi gulje ma rakun ya fu sharan sadi ganade kurwana kamla arwana fotom da fotala kamla ya na su duk kullin ko kam da awon yayin dikin zuna ma ba awu na sha kishana iso awu na sha malam mai so awala kam na ya so da kiljin rumin yi awaji a da yitrin da jarida mai tun ma wajiri a da sujin ba jarida da a ki so shi tarki fara sujin kamar awu an da so ba jarida mara walzana kam la kuma so tan bina shi jarida mai da su awladin na so din awladin shi ya bi akalan su kuma duk so no zai ma jarida mara kam fara fanzai amma yau corona ta tiri a da kam telta a da yi sudiya mun jin wallo na ma sha sada fu shara ga naja home da shirar tudin na wallo na ma amma ga sunan kalan da ranji samdin amma home ba dai sakin tu so jere da mana wazuna waya mana kuma gonje yake na lara ikkiya wala ji ana san kan dai kam lama wala a ce taman gai mana din a wala so adda yi dai kam so kijiro fanzin kur kam lara ga ukunta a wala nya saki dinya nya fu sharai sala ga naza lawyer zin dai lawyer ne ga ukunta shirocin a wuri jiriyan kalkire ga yan kalyo jiriya da sakurmin da amlare sai tana a fiya solo mana zin dai mana zai an ga hukunta ma dambe amma can ga hukunta ma zubar wallahi mara sa shi mara sidin ba dai suke da ala anda kala au kalkal ma sama sidin
0: amin
2: kurin ya je da mai ala ya suru
0: amin ya rabbal alamin gila ta da yan yura askirina lokto ngon ma dia lokto alam botro umar habib kurin tuma dai sambe soro ade mallau ta shi ku soto ne mai bayan nasin na kamarin duwan duwana so rasu a wadon yin cida jarida mai dai sirin na macida ma don yin jarida shi anas bujiren zai lezu krazu ai cida don nozna ma da duk sura lambe so ferata aw arkai zo assalamu alaikum mar sudin ba na sha don num kam aw shi kuma ashirdo adam ga nai so rufai te te da za san dai na sha nan nar su zana assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: da
0: fato kilewa gana konum da hame
3: kuma abdurrahman gawo bakati ngoro masama da mai wakil karab radio karantu ya manajin
0: ngula wushe kishoro
3: alhamdulillah uto kishoro hanya maro ba san kala hayya waro namu mun ya jarida waje tsari da sau hayya maro namu mun ya kuma jiri na ta social media runya awala sari runya amla dai sai kalanda jarida maro godana awo shima da sarin yogule awo shima da ai futu katabbata ba kuma da tarin wa kuma da rida ma da zin ya sorin walo niro awla gunjin walo ya da sai clan da bayanzu sun dugul zu aw ai kan niro please ya do awda shima da katanin ya da niro yo ai su kristai biya futu biya clan za awzana kamla ba ti amla awla gunjin kulle amma kun ga ya kulle awlan ga kullin da alama jarida mai da kalan da awzai ne yo awashi mar ayyan shar mar ai katab diri goto ta shi mar wallahi mu wondin ne wallo na ma katab goto awashi mar ayye ngum zanaru putu kalan da tadin akai de kalan da bayan da ai di kan da awan zalar wallo na ma ta singala yo ar kam da zor sai kam zor tur mar zoro faidan zuba a wasu mari jarida mai da zai cikin bawo jarida mai a yin so intact a yin so kalalle yin su yo a wajen jarida mai goza na sari na rai an yi awari da ya kama ne da ya ala laisa ko da ya sai ya su ta zai ba awari zai wura kaziya
0: sai dan yin ruwa skrina lokto ngor manda lokto lambotro ade mallahu tambeji amdu assalamu alaikum maro jami'a awasto aw ashirro amma so na shado warak dudina min duptesha social media lan notina maro sari na so beji cida majarida ida assalamu alaikum maro aw adkai risirin ba aw cida ma don hawar tartima da shi tartib zin beji futu dosun zafir dana so beji futu cida mi tagad krimina yo adma de katabun beji ba kataban beji homa beji lord nigeria kamaro de suro futu ro sakna aw adkai samun gama dimin olono ya muskoro gami nya homtin kur kamdo aslale kamaro aw aduma da she kasati su claro wajaye nya rasa homdai nyire ranum aw dai ranum kladin dibina so basa andero bayen so sedina da jibotu to sodu na alan gonye konyen assalamu alaikum assalamu alaikum diwal waya mana mer ba kamduna da jiwal tingo kam gari magana assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: nam duma na jin
4: abba umar sai mana jingura da na rame
0: ngila wushe kin shiro
4: kela da ruwan modu kura gora kwale
0: nam
4: ari aya mar na ta wure shiro travese gudan ne bayin kam manyi cida mai gairi misalo kam don imsal cida ma hawari magi man kam gai man bayin kam ma turin bal ruma gai man klan no biye kura sai no biye mare ari hangal gana kam ma da awshiro sanna ari shiro da gwazin na rawa kam musulin ba mare kam ari sanna kam bo so biya ruwa da yawo ausirin na zai rawajin awun numan zirko da waji a putu not my goals na ide manan je sun biya wono na ja kuma ango hawari yari man hawar la jiri goci na wala sun zama la da kuma kwata hawari man tadi kam la sun zuru gira tudo ma ja man sun zuru bai ni wasu la da imbe a amma da ya kam da dalilin da yayin su sun zuru da ce gran sun zuru ango gran dalilin su kama ne dalilin amma ran waro ya isu a wuri kirindu sarau gullu wende sai lai ta kirsun za a da gullu ne ga gullu ne
0: a dai me
4: a lokala da gullu biya a wayan da kamar kambo so hawar jiri a tare fata hawar ne waji na sha social media kuma na sha photo tare waji kuma ro photo guta ma na hafi da fata hawar re wala no ma fata hawar re ngala tan no da wala no ma neptun ba tinya photo gojin ba na wujiri ya jiri photo kara photo photo lison ga ya photo goda amma ngo sai ro ya jiri ngai ma sarin ma har awla ngai dimin notu mamba bi ani ma notu wano ni kam la ni ro gunduro wani nya ngai hal ngai nya rufa da shi da wushi ma da mai de ko am ko mala ko ma be kala wushi ma da wuzan da wushi ma da kata ba da dai da da wushi ma da har ma gulin biya kulewan ci
0: ngala ma sha Allah dai da yanyu ra screen na loktu ngorum and ya loktu Allah mbotro futo wa adkai gulma de ho ma be shi dusur lord Nigeria ban hutu aw adkai da kam da shigiro aw kasatin zubar sha awas aw num kam zu aw ashirin zu fayi fayi da tu she aw shi yin shiro gina tu aw kurtu aw di so da asala alaikum har kasasi kala rogoziya hutu shi kuma andero baba gana wakil ngalai gudna dai na sha do warak du dinan dubce social media la notina ma dai shid shi home dur magade ngade sina ngala da jarami kurintu inde so naptu ndo za ya sai yo play ne meji tamtama nga wo play inde ad kurinye shenai da jinan diro botu ndo so da gonye konyen klewan andia kurin sano

0: ngila zoro harami krintu ndeso wandene ndaka ngeste gozi ndarason krinu ngila mita fisku skundu nda uwa felanzu FM ya paraskram de tamtama paraskram do balbal chitu bulinuwe nda jina ndiro sana ndiburo kong awal me kusata ndeza ndiasa nna sana ndiku ndime ndiro diolo wayama naida primera klamu udu dede nende nzira kando so andiro itagat kui nkamaro diolo wayama ndiro furumgata nyandia bonu mda botum kararo olo na klamu udu dede andiro abi wakazu kuro abi gwanu kuro putiro au adako angamo andiro baye na nana ngo botu gana assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam.
1: Hassan Kano Umar Habib Ngoro Gambo na walti so.
0: Gila wo sheku shero.
1: Ngala awalti ya kalaro tulu gana kinde shi na sha chida tiliya chida don nan daso e. Suralan kam ngila embe kam ba ti embe san mangalar wa zan ba. Na ta jere Daudo ne kuma in yi so kaman da so anuman. Wa no ma kamla suralan ngila da embe amma kam ba ti da suran pandemin. Sur awajiliye ne.
0: Abidan garangen gullum
1: na hajjari da dan misal lo kuma dili kuma ngo ana salo ne karange kuma wa na ma hajjari da mana wa na so
0: sai ayin bari
1: wala kuma ajab na sangol sai ata fure kenan da antin yawa
0: bantin
1: yawa sha wa adam gana da a wurin sha dinin a wucin ba sai shi sha liman ne sharar tsin adam gana ruma adam
0: sai
1: sai sai ne fure kenan da kamar wa na ma hajjari da ma rusu kamla shi sai ta mala shiro kuma account ro duzo a wangan yare ngai ro filo yasu sana ra kusulin tutuli ya kurman a a sa amdo ne kuma karfa ga dai dai sha jiriro goza kuma ya sana gana da yayi shi fu ko zo sha suru ko sha sa tulu ko zai bai kala da pandemin jiri da ma din da Allah da jiri are da su fit ga suna da su ga suna da ya banna din amma bi an gairin jiri da ya tira jiri da tira ne jireye sa surata ya cangarata ya awlo ne da zo suru sumun zai fanzuna da faidatin ba sai sumun zai fanzun shin zai suriya da gobe da zai ta gaskin ne zai kida da tina suriya gai ne sai kai alan ya ba adin da kamil da kuma alan ya suru ko alan ya jira da marsu ne ana shi ma kala ba kana kin gala kala su din kino
0: gila dai dan yin ras kina lokutum gurman da lokuto alan boturo na shado siyasa au karno karno dana na shado kida majarida da faidata au adgai sari don mino kida madon jarida da no le zikra zai arma da sirna marin fudugul mai dai surodin kam awar taljin na so bajin ba amma son na she duk suru no zana da tallono kuru talta da siriya sha home tino shi mai no zana do zauginya au adkai samun gada sidin ba assalamu alaikum ndu manajin dior way manami gana kaziya au network du makamaro mtn du ba daji zendin faida tin nay asalala kamar nya fantin baba ba way manami ma kamtina daji kam gare so ndu paraskaram do ruptino timande so mbeji kamaro dior way manande furum gatar mi kurintin de so ndarason kruno in kilometa fisku usku nu da uwa felanzu fm paraskaram de tamtama paraskaram do balbal citu bulinuye sana ne broken awol me ko sote yandir bayen sana sana ne kindi me kurinturo kwachia nandiro kolle na assalamu alaikum ndu manajin gila ushek jero aya ndiro kudum
2: gila zoro kirta wa kina jaro ke kayo ko dan dikana ni sai ke ne kya
0: na
2: ara bora nya akire fare sai nu
0: nam
2: ala kutra sunna mala kurti da ma kuru wahala da ma shi
0: ade
2: a puru re da ala mandi ke ya bana zara
0: amin ya rabbal alamin
2: ai
0: ngala masha Allah ngila te da yanyuro askrera loktu ngonu mandia loktu alambo turo da jarami kurentin de sonala ndare da jiram faras karam de tamtam faras karam do balbal citu buli ne do kashe suso sawani cide baba na ndiro faras karam da daga kana to no so kuso to ndi baba gana wakil ngala hutu bayan da ndiro sunna de jamiso awodo nasha do futiro hawar tarturo manino yai cida ma jarida mai sombeji hawar ba tiro taratu tiro ma awar sandi la nasha do kaime tunin video dia au kaime ngai dia fuska kama goto shi tiro wallo na cira majiri dai zauinya azidin ba daji kurwa dai maho maso beji du sura perdana lar na jirai nye au arkari dim kam dai kasatin zubaro wallo na au kasannu au ndo ashire burundi wa do nandi indi tulu pele ni ma kasasiro wallo na nya home tinsu andiro bayen so asina daji ye kinarota abiya au tirin wallo na ashir kama au shi na shado num kam kamaru taida zufai tudu sandana injina da ko ni hapsu fule ki jiki jina ndiro su kina ku ru kula ndiro foras kram da do nge daga kina ro wana ndia sai lak tu fuya.

0: Darasan.
1: Hawara adi Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
0: Darasan. Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngaw adiyen, gwamnati a karab kanab tukalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Ayiso kina saroto ndi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane im talawa, im la misa misalsa men tulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
0: Darasan.
5: Ngila harami kirintu sokrima loktu ndi sa u minti me luko una. Kalka loktu rwene ndi asawa nchire hasa Muhammad Akilim kulti amaya. Eka odro fila yande tamtu amana ni basna nkarodoro tina maada akurono.

0: gila mashallah karantu taman kare kasu ya kurnin kurma inda karanta rabajin mulluna ma zondi wa mane sufur usku faltiu lar fal usku faltiu arak sufur au sufur lar sufur fal utiu indi sufur lar arak tiu din rano gau andira taman doni kare sada kul sawin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am duma na jin darambo
1: awon ta da Umar Habib ngoro zambore wacin karakara da karantu
0: na'am ai ta mun Umar Habib
1: zaman kare aka sai Allah da rasu ce zo
0: amin ya rabbi
1: ah na shado ne for service lan
0: si
1: for todo ne sai uskunya rasu din ne mendi ne ne rasu din ne passport dili tuna na are anera dufalin yar indin
0: dufalin yar indin
1: dufalin yar indin amma kurman shi photo start so ngai photo ko zanyi rasu din ma anera chu amma kuro bayro ya
0: marhaba love zawalin kutu usko pandemia antia po ne network de gana tamana mashallah assalamu alaikum shinye zawalin da kutu zawal paldewa de jarmun teriya faldu bono tumana ne to daga na kutu auro no zuno shi makaratu makijawo asbur usku faltiu lar fal usku faltiu arak sifir au sifir lar sifir fal utiu indi sifir lar arak dio ngobo daga na assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: jawwa umar abin yima wata miso
1: a dai fantinawa
0: nan fantin kuma
1: angala neto din ya gana ndia wajen
0: adeje
1: angala adeje dai shi bayro kimere en kalkire den kalcine ra miya miya kurfensar da ne ra miya dai shi ya fi wande
0: nam
1: amma shi tempo dai shi kire so kimere san ga asa riula to are shi yar indi yo kurman a wande reza di fallo san ra miya miya profanze din sai miyo wishin amma zam da yumin ma yar uwa man gai falfal yumin ma ne ra ya miya sai da dufal gai din
0: ale jire
1: amma reza ka ne sai u surarin ishin dai shi ya yar jo amma fal yumin ma ne ra miya miya
0: nam al kasu for service ku dan da chudu
1: kasu for service
0: kasu da bayro le ni miya
1: a kasu da bayro kamaron duma ma na fiska ma san kan ne choro san duma yi mana da shiro su diyan mu kon duma mu kon ko na bayro da
0: I'm so dear sumo kwallana kuma an dia jezen
1: sumo kwallana jezen ya wa ku ai soku lamarin gaje na da wuzuna
0: dire
1: a yana ta kafin da gambore ra ya kamara shin dai a shi a drop dai shi dron no ata no kuma gilla ma har shi dinai ra a dukin din loko won
0: nam dron na
1: amma gana ya dron gai shi a washiran kin dawo sai zai dron biya no ata da
0: dron dire
1: duron kere gila mare shi naira dukin ne lukowon
0: de
1: ya burin gola so din mare amma ngai kin dawo da dukka gara din zira mare dukin ne rasala din amma kuro shi gana abanna tin gai su yara su tuna ma shi ngai da nan gire ne kure in bai kama lazaya kuro da rasa kin kam sai kin mare shi naira dukin wuri yo a wande roba roba inji bai karza ngai ci sakin kokotain mare sha uku gana zai ai alama ta tunure uske su na yi kana are yin da naira dunarin yaron amma kuna yara to sha kudin ko won
0: na'am
1: shi a lita yar inji gojin amma yo lita yar din me wannan bai shi gana shin gana dole bai shi karza cikin ngai sakin kokotoran sakin mare shi naira to sha kan arakin shi din yo amma kuro a roba ji dai shi filan na fenti ko fen mare shi kinya inda shi diriya inda shi mare amne boji ko ko tiro shi mangu ko rafa da tin gana duno mare shi shi kinya mare dun din yaron amma shi kiriya mare naira duya ko yo kuro roba dai shi waro din ma dai shi filan fenti shi ai saurin mare shi yar kulo
0: dire
1: yo amma kuro shi guwaro sadin man dai shi na kalmayin dai shan a wani sadin dai dan kwalan sadin dai shiro kristi na shirin naira dunji yo kuro a ro jarkan dai iri jarka moy moy ay are shi birin du sarma are naira du injiniyar hun amma ngai kin da yom pun ma are shi naira du di rasha saladin
0: ngala nyura askin yana
1: amakuru mkuru ware shire shane ra duya koro sha saladin shi jimmada
0: ngala askar nyana nyana
1: ngala ala andira ko sha kiran
0: amin ya rabbal alamin umar habib ala ras kuro andiro taman kariya ka dai gulsana ala kasadiro kasad sira assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: na nduma najin
2: fatima ngoro kunjirma
0: fatima nya kirnyin ai taman
2: tama kare aka so ya Allah an dauke su
0: amin ya rabbi
2: a fula do indiro ne rana ya basha kare ranguran din
0: na'am surunguren nanguren
2: surunguren kan garma ka so ya harin kullun sirma
0: do indiro
2: miaba
0: miaba do injer lare
2: a taliya friyana lare kin naira yar indiro taliya kai mukwere
0: kadai din ingila malmala bi an gai kadai kasu
2: na ingilare sima do in ndiro miyabade.
0: Dundi ndiro miyabade, naam.
2: Ndengele ya tali ya yiru mingi ndiro leida salamu kige.
0: Iyo, waa.
2: Wow. Kuru, shinkapa kuskusari yu kena dikante.
0: Mm-hmm.
2: Si, nera dufal nguro ndiren.
0: Kadei ya?
2: Sulam.
0: Kadei di dufal?
2: Si sulam sulam amare.
0: Mm-hmm.
2: Sulam sulam amare dufali yiru arakan.
0: Sulam sulam amare dufali yiru arakan.
2: Sulum bama bul fogde
0: yo yo pangi yo yo yo
2: dai omo karma bi ba yardi warin gurun da rin yardi an kana tsara Allah
0: ne rafi u kana za
2: a ga na mari rafi aka kana za yarni tsaka akai ra'ayi su zana karma ko ri karma ne rafi u burun na ti aka sa video san yu yan
0: amma taman da matira labi a jiri ngai ninga kasu surufa ngurai ma de
2: kasu da matira na ra
0: ga na tira na kasu duman
2: Mazu ma ga tarana.
0: Yo Allah kuma da utura kasu din. La kori.
2: Kori ne bi a sai da quality of you gana da izaze ai zoro fiu ya.
0: Yo wa are are ma ode wata da kuma.
2: Ba amma karma quality ne sai yaro zazara izai bindi zazara dige amma fiu fiu ya zazara kasu.
0: Sai bi gana da ya sai goza gana da.
2: Are warin mazu zazara ai bi a u Pollo fiu ira are kazala yardi yurin tindi saraya dana
0: ade ala kaskida
2: gana mare tiakan ba
0: kuma utrana da mudane manye fanye ruwa a utrana kamla ya andiro kulsa da utra
2: ya mar andiro umara bise kwali omo kurari rizai gulzu
0: da ai tiraro
2: are kurukori ade ja yanzu ma nan ne inde rai na da yarun ne
0: rawar maro da ne kuma kori din rawo aura wa ya sai goza gana zai wano
2: kira koro jereje
0: chadawo do
2: mana
0: don ko to zina ya fatima muska fandimi awaltine bone assalamu alaikum
1: ya
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: naam ndo mana jindan bo
1: babu nu tijani
0: naam
1: abba bula jakana
0: abba nda jakana
1: bula jakana da
0: naam nda jakana wako
1: ya kiriya tsile babu ne
0: ai ta munno
1: taman kariya ka su ya au galo burna ja kula ta kana ja wa ja kana da darafa wucina wa gire nan fara wajin ba darafa wucina galo burna ja re da kada video wa an diba su balba ne ra du video ya kusa ngi so bika falla tsana
0: du video indi so ya kan tura la furlo to
1: tira guli na tangawa ile video ma video ile bika nera dindigi ma yakwa gaba
0: gina tana nam
1: kwa shi kwa bulla wala ma bulla shi ta ku no bika gaba tsara kuma sai ake tira bika arum bu ulande fula wa inde hidan be mare ko fula fa shi ne din ne su tsara tsara bika
0: finin din
1: din su tsara tsara
0: ade awdo shwalde
1: shiwalla gana da kozuna
0: shiwalla ta tafi din na
1: ta zan gina da zakati bi tumatar ne akwai da tem barajar shi lan fada tem
0: ade jire
1: kuma shi borno ya zaka fala mama dufan ne ramen suna sai sallai
0: dufan mem shi na
1: dufan mem shi na
0: jire
1: kuma zan da shaji sau shinkafa ne ce yema shinkafa kan ni mali bulgana bizna ne na nira dufan ne rayar yaka sallan da tamire dufaliyar yakka kuma son magi yari magi sai miya su rinda shi na dufaliyar washe kuma su ba yake amince be amince da wallahi ma nira yalla Allah rasulullahi jakana zai
0: ni tira ai kare de
3: ah kare de kare de kam gawin audinari de tira kama so shinkafa gidi kan nima de yare bulange awa bula bula karna mi shinare tsuru ashe mi addu fiya kanira yarware kuma nira dufi yo tuluso ara kun so lana
0: ai wazo wana
3: ah ba wani tiya ni kallare shinkafa de akero shi da wani kuma
0: da lamar kuma kamulaye omo sunado omo yardi wari yardi yon fino sanan sanan na shan don dawo
3: na shan ne yaro kuma na shan ne no ban
0: ababa kon zolin kutuza muskafan jama haltina da abone assalamu alaikum assalamu
1: alaikum salam wa rahmatullah
0: wa
1: alaikum salam
0: na'am abba umar habib
1: ba mun tsane an ga sore waza kon zawo da tsunya rai
0: aya waza kon zanya saraya kuna goza gana da inda kija
1: ya da buri kalo babu min da dai
0: da wuri gare sa da mana
1: ai dori zo a wuce da ba mu jin bare
0: ndugul buron biyawa
1: kalo da sa sai ne
0: anon gana da do buron biyawa ko ne
1: a buron ba da da dawa sa da inde
0: yo
1: a dai
0: And the horse come out. I'm so don't niske materish Maria Odinga. I'm so don't niske. Niske.
1: Wala and the summer niske. The money Allah and the niske.
0: I'm here.
1: The machine I shuffle away. Gulzona. I shuffle away. Gulzona. I shuffle away. Kamaro. I shuffle the dumb boy. I don't know. I do Indian. Why would not do for the year? I reckon.
0: Do for the year. I reckon. Kade ingila manwa.
1: Kade ingila manwa. Yo buru manera do shoe. Yo buru wana. Buwar buru do shoe. Tulu ya. Ken
0: yo dundiro mi aba wono riangu roza ni apati mai
1: kamaro a saula ambe mera dundiro so da jini mai be wallahi turunguro
0: ya ai waza
1: a biya riwa da sha biya kam turunguro kan burma sarana ga kula wa tira ne sai
0: kuma fulawa dia kuma faida tun zauro tirana
1: a tirana yo a shilan bulin mai sai a
0: auka da shilan sai auka da
1: shuri ya dia ngo kuma ngo shuri ya dia bonzo mera dufi tulo a oburo na shi ne ra do fis ku do zuci su su lur da mola na ya ma hade kuma ran go ka su ne dan bare sa kare ne ra do indin a yar hu kuma na la do indin yar ya kin tin a wala adiya na la kuma ro do indiyar ko ai sala din dai ya bu tur do do indir a wana a do ya kare sala din
0: ga ce
1: da ala ne ran sai
0: amin ya rabbi
1: gara kare ne
0: amin ya rabbal alamin ras kin yana assalamu alaikum assalamu alaikum Nam.
3: Abba na wata kin indi mai wata.
0: Ngila abba wushe.
3: Kuma soro kamu dai guzan omoren jiba yer ni fina ta dan tsana dai.
0: Yer run fino sale. Yer dion fino.
3: Ah, shila mina yer indi fino ta dan tsana
0: dai. Ah.
3: Kuma soro kira ni wannan amin ne ra yer ni ni mai wannan na mushi. Shido in kuma yer ni fino ta dan ya dai. Kila nera yer indirin nyon nyon awa follow ko na mo kala yer indirin yer ni nyon awa ko nera du mi yer tura ta lai
0: ade
3: sai fi usuran shin ko follow ko kala yer indirin nyon nyon ko yer ni fi na da nera video hero na fon na bandi mi wa shi tutto wala ma shi kuma yer din fi ngu dana kuma zai shi ma nera yer din fi fi ko class a jero shi ma wa shi na mo shi ma kuma zo kilin da be kilin nera awa kilin nera mi ara kuma nera mi an fi su na la mi an ta kun sallan be kuma zo kala fullo zo kala nera kala fullo zo kala namo nera mi aro gana biya nera mi an nyonya tre nera mi aro awala gana mi aro da gana gana ko shi kuma nera mi an fi su awo sallan mari kilin nera mi an dare kuma shi fi wa ne be mutale akai ko sallan are Shire awa follow zo kala nera
0: fi. Kwa banja su kuna rola na ma kwalidin gana wala tirana.
3: Ah tira kangoi omure biba guduna de. Surore ka albia ajem kona to sinya nera du usko yer India du usko nera miara. Nera baba na nera du ni on the logo da da qualify la.
0: Yo fanji kwa manala.
3: Ha yo yo kwa shi kwa mia zo wala mia zara ngo sura je ne nera du tulo au du ara kenera on dollar kama nera du sku yer jawa wala na kwali shi kuma fi wala su duga kai wala
0: ngala askrin yana nyaro aba ai daba baka mun zana amsa de zoro ngudu zare assalamu alaikum
4: wa alaikum
0: na'am
4: zarolo
0: kelewade
4: ya sile
0: ndu ndan bom
1: baba muro gonge sabala ya gozo
0: baba gozo gonge sabala ya nan da bam aitamin kare akasu be
1: ah yo wannan gare ka rumena kare ka tamar ka huyare ya ko alama ku
0: ai so le alama ku to
1: yo ku musu are bare bare bare siriya kaman garo go to na so a kunde son bare siri ma kare hafi ya kaman garo je
0: inda
1: ni an ga ga am kutu kutu ya karandu bai man la tare a ngone ma go zai ku dole sai sai
0: ari
1: go karal la ji gure ya jar kira
0: Nam. Da alaka suke zai.
1: Amin.
0: A askan.
1: Na da gungulun gangalon da dore ne.
0: Kira
1: ba. Awar alam mai ya sare ka tafi bolanje.
0: Amin ya rabbi askan yana nyoro alaka tafagoza. Dr. Bare da kala so duna landaji. Bare da ne lewanti da. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi taman dabba gulina taman da duri kuye mbe
0: duri kuye ya
1: wa dabba da
0: ai rolo no
1: duri kuye are kamar so da bin sai naira dubal shi brother mawo ya kaje su no da ma ale amma shi ngul ko da ma ale naira dubal ne yar wa amma kuro kambun za da shi ne ke sai na bro dubal ne yar sha kariya ma kamar naira dubal ne yar ya tin
0: na'am
1: gara shi da kamfa da su da roza sai da faida
0: ni ai mana laye da zoro zuni min da marabe
1: ayo ma yo gara da mana laye are
0: laye sai ni ku yi da cho roza ni min
1: ayo kam kawan kam la su laye sana fa na suro fa suro mariya
0: a bika boza na suro na rafani ya
1: ayo da inda sai ada da raka fiye dan kuma mau ya mau ji ko zuna idai kuma langen gararo la langen garara duri kurra baka so sai yalla shi ya baka gane ana bara su romiya da
0: shi
1: sai halin da wange sai yoko ya shura kan da naira duyar larin ciwon da kai yanga yana
0: yo a dunon da kakal koruwa
1: wai sha ta ai sala ya rutse ne ko a am cho sai mu jero salin man biyo na
0: a dai jire do be a wadanin gai kam duno ga na rasul la ya sidin da tutorial bul
1: birniya sudan ne be sauran nan be dukan gari ba maru na tsira zukura ma shiri duyar tulurin ciwo na kilo da wala
0: yo birniya buladiya ya dada ga gartiya kam so wani ya wala rasa raktin da ya sidin man biya da fa
1: amma har ma har ya kamar majin la aya la be sina be wuro a shi show man da kan ne ko ngumiya ye manum kolumi amma da shi ma dimi nan galaro da dia yi shin da kuma mai hotin shi mai sunna ne kula
0: adin nan zagi
1: insha Allah an dira kace jin galaro da rakice
0: adin nan zagi ya da ku assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: na'am duma na jin dan bo
3: abba na wata kin ya kine
0: abba wushe
3: ba wani shi jani dika ali awa kasu bulande mare dikare kam la ci so na nguba
0: yin duso tuna
3: a wasu kanale dikare sai da sauki akan duso kanale
0: da are kuma au dai amsa dai fan ziyara a kanale wani amsa da zauro ya za fan miya chotto au da waza ko zai kasu kuma ja kana are motor yi kuru miya lenin yumi su
3: okay kuma zauro dikare nan muna da andiya la gurushi tun are andiya la gurushi tun annan kabu
0: kuma an bladiya da karuna nan birne da ko zanar da lolo
3: wani da dikare faru da gamdo langu ke sai sama ba dinon da kakkan
0: Allah yo kinin ga bladiya ko ya lando amma am yero ya biya atilin wallahi ya zo zuna sabiya le za sandi a duyar rutu a rakaso le za fanziya ga zai san nafsi yo audunum ka kalbe ya
3: dunum kuma da su jiri kain so jiri dimi so ma bena
0: be mana da su bena direct to me
3: go
0: direct
3: to ya
0: aje jiri
3: yo dika yo da kan tu ma ba wanda
0: ngila ari ma man am jakana ya dira shi da ya
3: dika nan ngana am sai sana da ko sai ma gudu da sa da chosan da ala ido ya kaje wo nan ngana da ka da ya chosan da rufa
0: ngila ari ma matin anjiro ta man diko dai ka kirla rafa bariya
3: yangala ba wani
0: kiran ngila screen yana yana ngida masha Allah karin tuta man kare kasu yin darasar kalabi ta fi suku no dawo assalamu alaikum
1: alaikum salam ba wani tujani ya ya da bula nan ko kuma kan yi yum sura birne rogonum ko ne kamawa duriya mai na ko zan badiya
0: a adam wai dai mana adam dalilo wal jumbadiya
1: ayi a wasu kana da bula diya da lamin za ba ya kan yi ai dalle to su ya sai lamin za
0: ba ku man dole lamin za gulu kurma
1: ku burin kullor sa burin gona na Allah don ka babu no dal au kan yi kurma ka sasai
0: ajab ai sadin nim kam mun ma nim ya kudin ganan
1: Dashi wani ne. Ai da makala la duwa bar gara zaman le zanya.
0: Ba ginya kuma la mana mana tin.
1: Ngira
0: ba duro kuma
1: dimin ga ta maso. Amma kan yin so dal so ribala da duwa da nan bi amma birni da awa non ma shi jiri ka bi don na sha man biye so ga ina sha fato haya so. Shingu so shi ma ya ta.
0: Yam ga da karu da daga ne zufa ni mai Umar Habib.
1: Yo da ya da malan da.
0: Suloye wanda sulenye.
1: Ah sulu yana na tudro amma waya ma lenye waya na ira duka da yu ya tsaron yu ya ba
0: ade ma na do
1: hala da raka ce ze
0: amin
1: hala da raka ce
0: ze ya dikin dukuli mi ala nya bana jin
1: ya awurin mu kwaro kam so da sori ma biya we duwa en kama ya awla da awlo ya dira kala nya har ma an jisan so kun
0: da
1: ko
0: ade je da jama'a da ala nan karo awdi mi na ala nya bana jin da ya sa ala nan karo gidi mu da da ala nya nan ga ma kuljin
1: in ga ala da raka ce
0: ze askun yana nyiro ndarason kilamita fiskus kunno da uwa filansi epemelan taman kare kasu ya assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam duma na jindan mu
5: kuma isa lingro kate koloma mai mai
0: ba isa linya karinyen taman kare kasu ya ayen kara
5: ah tare kare kasu kasu ya uri atari ya kama kare kasu ya taman da mai korke fanda kana ba amma ya Umar Habib mana dal do atiyo sawala so tinna kama ya wale ma ha ya alam na kar do ni ya ate dukun ni ya isa ogari fayro awalo no
0: yewa
5: agore hora aro agadal dal dwan me layar layar ma
0: layar ma darajan zamala
5: tam ek sachin ban ma kai chato frank lo lu maran me layar wise layar ge ro wanji ne
0: ade jire
5: layar ala guzuna kar ya wala ay guzuna dwan ni dwatin
0: ave
5: ave ta sai pa wala so na karo kuri ba so chato gulum kolme ya sai ko agore fairo lo no
0: ngira ba sai halishin ma biya mana anu mana raro
5: ngala da kira
0: askan yana nyiro da jikratu ande abu sono ba waktu boro chazinda ba to dere gonyen assalamu alaikum
3: ba wani ci jani
0: na'am
3: abba bala ga kana wata kini ne ya kime
0: ba ba doctor sai na kasar ne
3: yo kuma zo ba ne Umar Habib sai kuma zo jimi ngiraro ne ra duyan larin fitru na wai gozuna re kuma sai yarwan kangu kam shi ma da injiya duwa zo ga kangu duwa jin bakodina au kuma an duwa erectin
0: jire
3: aha yoy dal wazana kallama wada dukshi ge jawun duya kuma duya reptin awan duya reptin ma duwa
0: kila askrin yana baba lokta chezen boro chezena udo ni ne duro paraskran da da wange buje ta ga kana bunu tujani kondwa na dia fajaranyen kapsuna dia dia zo ne le

0: daji kuma radio waya mana da furum gata na lambotun da sauda gonyi kunyen
1: lo hi
0: hallo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ba san kan
0: da fato kilewa da kun da lamara
2: kilewa sile da kaudare
0: be alhamdulillah suron karayen du mana jin kurun dara nan da boni min
2: ba
0: na wai na manguro ngarna me wushe kishor faras karam de tamta ma faras karam da krawo mami aka komo mi asandira hello hi daga tubin do
2: wala lokalan ne fatin da rasul ne ro hello hi gurun na injiniya kun tena
0: titin zaro hasan kan ne ro hello hi daga tsira
2: lokalan kan ko ba na wai na mai tarin yan fansi ya so kura ba ga na ba burniya bula da dukkan sirri na rabban kuma
0: tuma irin na kawar ya kamaro kirin zain duk da kulewa mai saboda ro
2: yo look talent ai tsafula ta look talent hello hi gun na ba sen kulewa shi ne
0: kila masha Allah dai da yin ras kirera look to gorba da look to alambo turu

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam Hassan Mohamed Khan.
0: Nda bato kilewa nda kunda la mara.
1: Kilewa tre na hero anda wa notte miro security kuwa.
0: Nu ara jindo.
1: Bla amor gara wala jindo keri huma da ma buri waru waru wa.
0: Bla amor gara ayele wa nya.
1: Yero kongo ni yanke ni da bulo ira tene da kamo soro bulo ura security kubo nda kimbaru wazi.
0: Abi wa zuro lelo. Ah nyibaro mo. Mo ntuma mo jiba nyibaro. Hello, hi, Zelina. Anuri mana masoi biske kijiji da jiba ganga sukti mana biske ba inalan dare da jiran faras kram da tamtama faras kram do hello hi rokashi su zawan yi cide ba banana nan dira faras kram da ita kirki kana ta naso engineer m ali nan diro instrumental hello hi bakci nan diro da warzo kamaro nan diro wukrai hasan khan nan diro faras kram da don ya ta kato kana ro wanan dia sai kam ka